Tai bale wa tele wa sifuma le lima minuto tele chu la sifuma lua. Tatu termina le wa ye le ne ya songa fua. Ya u tele lua la ya te oe na lo mafutu ba Australia. Ya u Amerika, u Japani. Ah, te lo sa mole le I. Ole e tasili kula sili tatu samo. Ya ai u tele lo ya te oe tu na te mafutu mai pu atase fi ya u tou. Ama tou la le u tele sifuma lua. Taimina lewa yei manto le nei ya ouli Ole ouli ole asonga fua Ese fo itato waso Ese fo itato waso Mato ulu wa afale aso Mato ula e umalole mandre Ya Friday lua Pawale me ya umale mandre A umalale mandre nei ngaike oke ya Ese lime taupole fua Eke nol mea ngamanga ya E usu fia fia la matanga ole asonga fua Eke alu fia fia la matanga ole asonga fua Bota tau ye usu ngaluenga Leia se mela tau atu ngalue mole solua solua stof Ole vai la ausili le nao na momoli atu yant oe Olo usu fie fie le taya Eo foli ata tau ye mafuta mai marota malawa Ia mo tatu ye olo fiangai mole tau si eino le tatu tamam tira matua Ele kai me vala oksido umakua masko inga E vala oku Yo kapeka yo kapeka Ia e fiu e vala yo kapeka Io ala io malepoko io ama safa io makaoko asiko inga masilo bakwa le mana mire puti yo le tayao yo kapeka yo kapeka io kapeka fo ila le makwa fiwa ali mana ia la mutatu ai ala fifi le tayao ese le manga ia ke ala ifa yo fi au le fali ta pena pena lo fali ia fa mamai polo fali ese le manga ia ke vai e fai fo ia unga luenga oka E kupu maile ori ori do loto Le ai se me ke popole ai Ai se a wafu ye olo oeanga masagi olo fia fia Ma e ata ata E ke fia fia o e happy happy a o e farinzi Ya so uma makaimi uma ke re fa u Se vanga nga walua luapa o male le ulo Alua luapa o male le kipoki Ya alua luapa o male fai kokoa Mana tua fai tato di temini ni e O ka kore kemi nge bo fa winga uma ya me uma ya e alu lu ape la ke mang ya lu moy ke moy ma fa longa ku ngade ile mo kuka oka pa o mo yo ipo lu maku wala fa furu nga la fa furu ipo lu maku ya maku fo ila fa pelo ma fo e pa me pa o ipo la lu maku ai ori me yo le fi fi lu ngi a ai fa longa ku ngade ke la ku ngoka e si ka e si ai sa le ma sang ye pa o ori si ka e ka ile fa ya tu Ai fa feko ai pu, e fa ka ai pu ngol sing. Oli si tangata, ele fa ya a oli sasang. Usa yo orka pungi ngol ulole oli me ai. E pa o. Usa wala vale ngai ka o koi. Longa le fi fi ro di sa fa me ai. Yo. Ya e o fo ile pe avec me le fali. Ke va kore alu ya ole alu ya ole. O ka ko kiki a alu wa ko e marka o ma a ole le. A fo la alu. Alu yo, a tsa. Usa makwa I fa ali ma ngalo ngale fi fi. All the time, wa fa winga uma ta to momo me ku ku. Yo. A yala mo ilal tayo te fia fia. E ki kango fo ifa yo fi au di kayo o ka se ba aya. Ke ba ku e ve ki no fali yal ba ku pe la ki si va fo ile a. Ki kango ve ki no fali. Ya ki kango fa ka vi vi o so de ve ki ba ko. A fo la ki fia fia. Ya o fo furu wi po ki fa pili pili wi fa ya. Ku sa pe no ka la ri. Ja pelu kala ipfa ya weli mara nga mari salvation ke fa pele pele ya awa fu iko ya fu isi kupu fa pele pele ngo fa ka ngo isi pu pe a e fa imbe fie fia a e fa imbe I kalo oka e o orka ko masin ka me fa ngo tak tak tak tak tak tak tak tak tak yo le pa ol masin ka me ale tak tak mali masin ka me ya wa la ku so ngala we ko ya afu mama fa masolo mama fa sa fa alongo kula yo le fa mai le o le viri masia mai tak tak tak Tok tok tok tok tok. Makwari na mal matingire. Leka u abengol ku kanga me makwa ele arke. Luas full minute challenge ulas malua. Babu dia tu lasso I fuo sia u sia uso ya bui bui sole bui ya vanu. Ono sumar fate usanga sia uso ya bui. Pap te le tu ni te usanga te do fo ha ila usunga le wao. Lo fale tu bo te fa bo po atu ni si te usanga stele malisi masina. Manis yaso molo se fu amo fa malo longa le tu yant oi
Au fianga yu tu mo fai vai tono lu ai ngole kali si ai mese minsi. O lu lu nga lu martina fa so. Yu i ke di lu ri kai ko fu fa kamala fa so fai ngori. Ya ngori fa o fa so le makwa ya lo fa ya bu. Ai ya mangai mangai ya fa le sa fa popo wala valenga. Le o nga mi fa le nga kupea. Aku peal waya ai manga ya le sa popo ku ai mori nga ulunga ya nga feula la ya le ma peser bi ingoreli mori bawina to tele ni so lato yel tato vaila ole ua o ini so lato esa masani ona faya lato vainga ah fali tulu vai ai no lato fa nga ino mata ma final tato vaila pe on fa ilo to motato te lelo na nga mori malol tato watnu ole mori mauna ni so lato wa au nga le vaiela tu wa le lady va ai ya wa le tu fa nga ina se mata ale wa nga tele molato so onga pona ivi ta si la le va nga ta hua o le suka to to mo lunga o le kensa o le lavra nga singa se te mawai le au nga ia le vai ai pe no mo ma wina ni se la tu wa le lady la tu va yo ai ta mama na tina au wa le te misia au te misia au wan misia o te le tala ole ya te osamole atunu pele langa lo te fai atu le dao ngā le vai a ngā le vai le amoa yoi ia ma tato uma langa leua uwa iwa te o te le tato au latu mori maule na ti tia fa afitai afitai mole sosani mai ia o ta ita sa fa le tonu le vai ia au leua te lele au ngā le vai wa sosani imoa tua ti ngā o alava me te falangoina te lele sosani mo oe Pia lewa nai te mafuta mai ai, vala wana le telefono le olu atasi lua o fa, maru iwa iwa iwa, olu atasi lua o fa, maru iwa iwa iwa. Iona faa suwa tefo ilo risunga lefo mai, lisi vae nga fiso saniele vae mo oe. Nai tato paanga nunga Facebook, nai vae nga ole. Tato itakutua fatalo vati ya so felice. Le apanga ta wita mapurisua, so ifo monuia te tia mbori atua lo faanga, ya isi utamai ya fitu iwa fau, loto. Le mafuta atu isa moa imaota. Imakulata Robinson fatalo fatu neita ya fo. Fatalo.

Vai so nei lo fanga solo ai ia le fainga al fam snonga fo ile le fainga palo tai fo sa fatta lua le ala lo fatta wina nei le vai so nei le wa ma e antu ia le fainga palo tai light vai mo tolu ata si ai ma fale alili te lo fo na moni no ma tal vai fa fonga tai tu watinu e ina o mai al tai tu fainga palo tai lea I tu malo ia pe ona yela tu fainga palo tai light Ya tarsiya uni to finga yeni finga famsinonga ya pe on a yai ai malaya malaya le tutulatu le tulanga sa yai le finga filfilinga nei tu malo lua mane foi tom faya tu onisio ila to inicio o pati pe on a yai il tatu vang fa faya le olo pui pui ale ya tau tanga tal HPP malisio su yele fast sa yai ya va pe foi la tu lena yelo la tu sao oe nga tofutuli faa tutua tasi wengala la utalafo ilia oa ia se tasi utula imai faafta ilia tua paule mea ia tu faa tasi mamau e tatu ulfile mua lili tatu nga harulua liva itemi lunga la social media watele ya ia mewa tutupu ma yei mafamtalanga ma meuma awale mea tatu talu tatu amele file mua lili yo tatu ulota lefo otu lata in Tapena mai le fainga palo tale nei atu nulo tatu iai. Ia o tatu tiptilo fo ia nava tau. Ia mameo lo o fatu sina mai iai tatu ma tatu wava iai. Niso le atu o visa. Niso le atu wa a ngai mai le tau arsoi fuanga. Ia ae. Mane ia iol faasoa niso le atu nu. Ia awane I tatu tiptilo a in tu atu. Ai tiptilo a oi ilo a inga marimelete ala lai. O le nei atu nu olo e au mawai. Lale winga tala. Tiro tilo le, vai temile nei tono lo ainga, o hama ilo ainga, o hama ia le faasoa I tono lo roto I fale. O lea se tiro tilo oe ina ia manuia lo ainga tono le atunune. Wa tatu uvava I tu atu, peona yei visa I eta amai, I tangata ma. Ae ole mea tonua, vava aia o I tono lo roto I fale mua mua. O hama oe, I tu tono le atunu ule tau mawai. Tatu wa ayo le tele maleano noa. O fato sina yo wanga I mai ma mea yono. E tosot yai. O tatu manatu mo tatu langona. Le wingala se fam telanga. A wane iye vava ay tu hatu. Ay vava aya oilo loto I fale. O hama ili faasua. O hama ili manuia olu ainga. Ile fai nga malolo tula I mai maleatu nu olo iai. Ha. A walani ye. Ne e tilo e sisi vahenga. Mava ay mua mua oi yant oi. Tilo tilo mo mo o yant o malu ainga po wa mai fa soa wa mai le soi fuanga mo le tangu ta ma mo le tau o lo le wo yai ya ai lo le manu yel fa nga malo le tulai mai seki ai lo el o le te fiu e tau anda ma fiu va ai el o seki io ala al mele tilo tilo o lo te fan io va va ai lo le me tau na fai wa le tatu te fa longo longo ya O leo wa tele na anga imai ia nisio pati, ia o nisio visa, o fimala nga inga, o mea, ia o mea nga o mea, mea fuinga le, e tatu te wawai o mea e muri muri mai, e muri muri mai mea nga. A o le teimil nei, tilo tiloa o ia I lou a inga, mole male atu nuure teno fwai, mole manuia, a I loa le teimil nei watangatari so I fuanga, O anisi anava tau e tulai mai, ia o lalala mea e fai, fai lau filfilinga, si isi fai ngā malo e tulai mai, so swani atu I hantu, oe, io. Ia wā tātele o tātu ia ngai mai nei, o le leipa. A I loa lai, abil fa momua le leipa, I o tātu tangata. Ile si itia leo tulanga tu tongi, ma le tau o loa, ia o lalala mea atu wale nā ngā ruanga le Ia whapeo le national, lae tūlai mai, ia te iloa lai manu elu a inga mwhawhaingo fia mea uma, ia le tau oloa ma le telo mea le te manao I tono ni usila lava la tou, mō le manu elu a inga, o le alame tūwai.

Lesi me te whawhinga tā. Ea o tau o loa la ato e tūtu i lalo, tau o loa la tau pensini la tūtu i lalo. O mea e tala noa e mole manuia oe lava ia. Ioi. Ngāra ike ke whai kawai loa la le pese rea A, E, I, O, U. Pānga la monu pisa TV. Haka rohe rota. Ya vai le kawore kawore pingsing o ka o kai yo e ka o kalela ba ka ba vai kun tawre pingsing lang yo betaya malo se fomonia pa talo fatu lite beloli o so your mia tosh of wang alo fatu mo bole tolo fa anga isi ma ile fo il de maya ta ta folla vasili ya masionalo alo fatu fo il le vai ngaleso Ya mana ilang ama ilang tu olea e ma fu tomo le nei vai ngola so ilnal da ile sungal fo ma ye mia ya ma u pelon sa ma u pelon sa a pa pele ti falo ngolo ngo bailu ngol tatu pokalani

0: Pai sos koi nga meg mo pa ukavar a ole me piko sidi e nga le luoli makala lwa ya sole kokong
1: le Thai World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa uta ngo fie ya New Zealand antoa mo fo isi ti mag wheels mo sose itu ai nga ta avale ma le telo isi a wunanga warana fitness ila na ole se fulu ta la pe ai fa ilo ye na e fa afofonga le radio Samoa I nei fa abitoa talia wins quotes cue cards ma isi wala ulo le Thai World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu Lulua o mole fale inisinia. O eisa uni malanga I Samoa. Maratua lolo mana rental solo o maua iso se tu ai ngā tāwale e talafea ngai mau mana onga. E mawhaiura piki la tāwale mai le malaiva le lei fale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mo moli atu fo I le fale tali malo o lo e wha mautu ai. Ai ai ai ai ngā wha abitoa. O lo iaia tātou insurance cover e te fili fili mai ai. E nani tupu se wha lave lave ai o lo iai le wha mama avenga. Maratua lo iai le tātou account in New Zealand. Pe lafosa o fo I le mana rentals e wha o ngā I le Pacific Easy. E whao ngā e lau credit card e wha atino ai le tongi nao lo sā. Mori te wha mtalanga wala au le Pacific Easy I le o walu se lau o tasi ono ono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā po le lua fitu ono fitu iwa walu fā talo sanga e transfer o I le moana pe asi siane I le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitolu ina oe au e malanga asiasi I Samoa.

0: Yo e lo fi fi ai wo liua. Mai fo yo I fa ye yo ma fo fo nga ma e mo e ai tu tono lau ta vali. A wo le ari piki mai ka mai. A li lo po nga ko ma fo ye. Ngai va ve alu ngi ori suanga se pakamar piki ngo lau fang. A wo la ku lo I fa lo ngulu ngo ya. Ko fa solo solo yo ma fo fo. Kali lo po ai ning a wa o yai ya ki ya lo ba e moye ni ngole avelo ta vali ya mangalu ya to ki ki yang e wo makama ki le aung ai ke da kunga ko si au kamala ngo fo fo mai ko ngole po pa solo solo ma fo fo nga ma sa vali vali o le mele fre a o ya pa pe fo nga ki ma fo fo di tama le na o lo fo nga ru nga mana ya E lo fie fie ai waliua. Ia por mea ore, o si au tau tonga leu malanga inga ruenga wha vai taimi. Ia por mea le malanga I Samoa. Ia oi se le liua le fie fie ingo vai akua reisi si wano. Ia ame se alamo maftanga fu ie ua vala vala ono le malanga le oti. Ia oi le mafukanga sa pele, o le mafukanga sa mamae, o le mafutanga sa mafana. Ole mafutanga na matua I fufusi Yo Aina wa saulon malanga leoti Vala vala ilia Wapei ole paluni fu ilia Wafeula e alu lungo le vatetea Lilo atu ili vahe Ele toi fu imai Yana italo nole yona winga E winga malie Yona winga teu saafia Ona winga vaveita Ia mo na winga Tafio fingata Ona winga fua Ia omea umanga Ia mankuala e Afa pia lua lua vala vala Ike mafuka iai Ia ike ngofu ngofu ya ukawa Pia afa pia lufa ilangi ni foronga Te tangi Te bala aulo na ingoa Yose Pia afa pia yose le ingoa sitama Yarkinga yose. Eringi kamaulo kakula yakwa ilunga mfai mai po fia bari yai. Kango ki ala fa yose lai kokongre pusa va va va penge yose. Yose. Kana ese malile anga. Ke kauku akula fa mai ofia ki ali ole fuar ni kama. Yoi va au. Ose, kamae ba aya kulo bakala ngomi mako ingola ulo kuoso. Ika pa mi maki orfani. Waku salo ba kala ngoi winga. Ba misi ay oye ah. So wode ko yis kang kay fala ve love yau yau fi kala fai. Sala ke kangi de tumo tanga tao lulo tuma tua fia fia. La makua ye fia fia di meri ye Ya, wa makua la urki ngai pifa pe nga pe au nga Vala vala maltama Altama la ya Au nga vala vala maltina Fa ilangi fola maltina Ele kangi va pe nga Ngofu ngofu haye maringi lingi le muono lo imata Matilo tilo Ile meleta oto ma ye Ya, pe afa pe o yoka peka ye Ya tulana fa na mili mili tuol to ina langa fa penga le langa E malingi lo imata to ina le si tala Paule mea e tango tu tono la na tanga lo na ofu Lo na iela e sulu Ya se se ya nei fafo Ya kwa tungo le ata Kangi le a koe kui koko Ya olanga fa nga ua ni mili mili le tua Ya on sa itama dade on sa Sa I dade Ke popole la ua alu male manguia Ua alu male fiefia A rei loa makua alu male aku Si loa makua Usa nga vave ngalu si loa makua Ui ngale ko inga Momole maika ika Ko inga lale ngale kangi Kango kokongo le Ole akango lofu Se iange laka Kikiro kangi koe kui kokongo Oh
1: ka.
0: Ia e alu alu koe tango le kanga koe se iang ele akalava le kasi koe kangi. Au le whanau, kusa ele wala au le ele to ina. Ele wala au ta mā ele ngortina. O le se isenga ngao, o wing ngortina mal ta mā. Pau ale mel ta mā ta lo fai. Na le to e maua se leo ni tina. Tina ina fa maoni na ma maftanga. I kangi a ia makalangoa ngai yanga ia. Ele ele o tele. Na le finga ngalo le li. No fai tausi o tau, wafu ile fai langa whanga. Tasi le tausanga talu o na alu. Fai le mao si lo matua, ya tasi le tausanga o tamalele. E uma enga. Wa maua le si lai lunga Facebook. Awaya! Malele ilo alale. Le vanga maua lo makua lunga Facebook. Vanga mawa lo makua la la halu ngasi lo makua le se kala ai alu mo na lo imata ai se a o nga mawa ngai lu ngol Facebook ele se singa nga ola ngon na te mamal tina ai al tina la a o ola inga fa ilangi fo la ngol te mai kangi le lo makua ai ele ko inga nga makanganga koinga esele makangang orang I koinga ola kau kua kua nufa meke halifia ola vaayak ola vaayak kua umaku kume makalango male koinga la uloku sau sau kau koinga fuwa fuwa valea ngi koinga le wal esi di wayan wai esi di wayan wai Pasa loko la kakalango ay ko ing. Sa loko la kakalango ay ko ing la loko. Pero o ele masepu sa kakala ay fay. Ngar ka o loko kamay e fak misa fak misa. Awoka. Dai mo le wati lo tas fun mal valu minute tala le tula e lua. Yale nga o le alofa o le lab. Hey, I see me, she don't cow in love. A talo fat, yeah, Cassidia Kangaka is same Momole, Momole, Tamali lay. I'll come up with Samino. Lopez Amingo, call Makwa, Kamari lay. It is Kamafua. I is a little lay on Nikama, Fama only for. De malo Samoa. Kengolo Samoa. Ba via via ngoleuli. Ba no vo file muwa ya ma fa ma fanga fanga de lele to e ngana nafi. Ye fa solo solo fo yo ma fa fa nga anga ku le apai kongole yo nga umu. Ya nga umala ya le nga lu ba ka aka ma e kang. Ya ma ma muwa ya ma ngami ya ingo ko ya ngafi. Fa ima si ya ki do nga umu. Ya kiro gau. Ya ma fai fai le mu le ne yaso. Ese le manga yo le aso le malo si le sulu mai le la. Ai pinga o nga kau pula pula mai singa kama ipu pula ai le malo skele. Ai fu fu ala nga pula I ka ko me ye fai.

fio langa mal si fuang ari kaku ke ya ya mai ma we pian ari kaku ke di fio mai mo pian ari kaku fio la fio la kaku makuku ya kaku ko like a makuku makuku ko like leo langa nge ia aka ko makuku ala finga ngalo le tuai ka ko ma ka ko makuku ai ka ko kausanga ika ko ke ko i wale pala pala ai mai ma we pe anga leo se mangu nge ia ko mula langa ya ka ko awalu walu ka ko makuku o le ka se lau kausanga ika ko e fo mai lalo ka ko ko e pepe pe ko e fo ya pare alu alu ia ka ko ko e pepe ya ka ko ko ya onga ya ko e faisi ko kai ko Pepe se maga yo lo langa bersi fu anga fanga li ah. Kako kakala ngoa maka ingala fa pior ole ngali yo maku ku ala u wa kede la kausanga. Oi va kunga e ko fo mai ko pepe. Yang ko vala vala fo ila ia lea. Ia vala vala vala vala vala vala. Ia ko yo le aong wa alu kan aka ilo fa le aong. Ia nganga maku ku ha pu ka ilu se fu kausanga ma du fu kasi. Ia oi fo fo ko ngofu ai. Ia mar ko ka sui fu a o kau konga ia wo le la bar ko ko.

kasi dia kang kau kala dia ingi rose ah kama ya o mangi lo imaka ila lo kiki kumula pa fang ah le kangi pepe lo ya kama yo le fa ali ma fau fau ngale ya ine

Olisi o fa vivianga sui fa viloi o le riva engo le wauli tala tuai le tato ma futanga I le deifo I a wauli fa amal balu le o la sunga fua so lus pa matasi le o le masino se tema lua fe luas fulu ma le ono ma lo le fai o le faiwa ma lo le ngā lue e ma lo fa le o le sai tiuta ma ngā luenga pi o na tofi I ei lau taupa I a ma lau tau ma balu e le gante tono ni si lai fa befo I I a le lalo langi a toa o lo o ma futo ma iai Yeah, but yeah, let's see the time to withdraw. We'll talk to a fat well. Ala tanto wala leone o le tasi lima I vitolu a momo I au kilani lusila e ma le tasi o no tasi ma le tasi fa mo I sa mo vi ele lo vole tua u teite mai lo tau sui fua ma le bantu ni o la tanto te toi fi tapa I fo I lunga pe au e ma ngalu ngalu o le ea ilu ne ia vai a sfo e pe o na tanto au lia I lona lofa ma lona ang lei e o le vai tau o le toi te tongo a e o la au e va a ye fo I le tele o le teimi fa manu manu e le o kele kele mai lar kim wa le bele o ke kele mai vai kem nge o le savili o le mato a ma lo si o le savili pe la vone ye le fai un o le vai son se vai today ya e michel la vole son nafia e o e si le savu le savili le na sa sa wa I le son nafia to fio lo le mai le il po na po ya le vo choi mai tawina le manu lu o le savu le savili I le swing o le tap e pe o le tat wa mai le official va ai tau e faisi o mio taimi e savili ai ia o nao le swing o le tau e pe o le ele vai tau le El Nino ia o le ua se e mai a I tantou nei le Southern Hemisphere e pe o na valo ia le I la tau o le e mai tawina ia ma mante I tawina fo I sui e inga winga o le tau I to tonu o le nei e turu o New Zealand ia ai momoli le fa mano mo le fa te tele I le tau tua mai e a le fitalenga I an titia e pe o le ele tau ma futanga mai le tau on the lay lay to lay so full see you leave before it's a day me late my want to ya or lewa tanto fat shay ele ri ya woni pul kalame ole woni ma funga mua see you leave level fia fia na ne I want to all the day yeah see ya tanto to my wife for tanto fat to fa ya tani ele to the way you're sound you so ya so you for the so so to my foot to the boy na ne ya on that to long to ele on the to Male au nanga le tātu wala leo le deo le radio Samoa Tasi Lima I Vatolu a Mo. Ea, nā mai le fai unga o le vayaso, o le hale mea sa e pisi e le nā weekend wa mawai atu. Ea, na mawai se tāse e leni, na mawai se anta, na mawai se lamu. O mepi tāse lia nā na tāua, mawai le faa malo stino. Ya mawai mal fa afu yo mawai se benefitio wala wolanga afa yele ma se nga se benga e fa yele fa ngor vayas so wa ma kwa ma mawala fa ngor vayas so lan to ya ya e mo mia o le siva nga e mo mia tele tanto o le mele o le malo lo ya mar koma wa pole alo fi malo na che fi malo I fi fa ma yo o ye ngar ka shiri kula ke mo ele E yei le taimi, e keke I yei lau whaka ngā ngofo voilele ma e mo information mo ingi ala mo singa luami Eoi, o lau mo e ngā ngā fukua e koe ala mailisi asa fok E wafu e mo mia o tātou tino le mālo long E mo o mia e lau fatu, e le mālo lo Mai le tātā valena e tātā I le kele o mau whaara bila venga ki pisi ai O le mea nai tā, wai le mea le tā o le moe A wā e moe, ma e tōwha, o le a Vai vai fo le kaka o le fak longa winga Kau komar kaka o le fak Langa fui o lao ele o te lesa na ngāru e ngai fai Ai a fa pe fo ilele o nai fo si a lau pupula ma lau manosi Ia ai mise ilam O lesi ngāru e ngai fau lau e hindi O lo o ova kai mi ele ko akele o kaka Uma fia mo moe a ipe a au O an tātou telefoni Ioi Ele mau ai se tātou tupe Na o le oso ai o lau fefe e Na o le oso ai o lau whaarii Na o le alua I runga o lau koko maua runga Ioi, au afo O na ua e tango wha upopoko ngā mea fau I lau o langa Ioi, o le misa alisi a inga a ika kua I fua maoi Le isa so kanga, le isa pi kanga a ke iawa a ika kua I fua Ioi Ia ngai wha liu mai lola ia lea o ke ngia I fua marafanga o ke ngia koe muskoi Ia pe o ke ngia koe musilo makua O le sina ngā ruenga O le waka ko pisi vale ke le aile vai taimile nei Ai le ai ma se ao ngā ia oe ma Ia wai maratua O nei matamata o ele video nko ange paipo la fai
Yeah, ona mawai leo tupe al vaenga na tele au tangata matabantai videos. Yeah, ole telefoi nao company ma pisi nisi fa'asalalau mombongo ye kongwala ko fa'asalalau ngai videos na leke aki nguwai pe au so maile ad. Yeah, nga ma e fa'akarikari ya se umale video ngai kifia makamaka. Yeah, ai eto ese atu wai malo taimi voi lele tauna e malo lo ai ma e to fa'ai. Ya ma toisa ili eile malo awale aso soa. Iyo, ya, esa au pisi. Ya, e pule arka malo makuwa yanga yesi kai. Ai afai o naile o lava ila u malo longa. Ya ma misi e male ngunga wa ufuala au. Ya o ilai ke kuwa iya. Afai fe o stangata ila umata anta anta mala ufunga fia fia. Wa amata na e maita ita ili neivaita. Ya, fesili yakni fesili ifo. Ele orkele fungi nga ya le nga maa ika ika lau sunga. Ok, ya la ya le awa e oke ma e a ma e ika voi lele fa lau suso. Ay le ay maseme otupu itono lo wai. O nga e oke umatangatang nga oe arkangaka. O nga e makwa e ika lau. Ya ona ole chelo na maula pisi ke maka maka ifuwe lunga ola u telefon. Ay anta tiya le ya telefon ifu kwa kangwa yeipe a mousi nga avongo. Ya, o nga le le ilo le alai. Ba, oi tūle le iole fao ngā ino telefon. E tali yei wala a watu. Ma e mata mata i loa la i se me fu i lele. Pe i o se ha o ngā ole kuka. Ia ole i se o kua i ngā kuka ngā i sa wailunga i nā.

ya onga olo chave kawa kuile mea ke iawa ika ke iawa wa lili vo ilele ya aile ima sepe kangar nga me kupu yao ya lele but jana vantu le divang ole awo ya wona pa ya le tua olo to swina le pwai ole ola e so se fanta fanta ulang lava malole to dano malole ono sha ya le ngan te leo to mamu tida ma tua pa angma sani ya le tan to wala leo wambi o lua wambi oe wambi o chou ya o ngai faise ka ko mafuka ngarngi ya wuli ya po ole hafu le mena wo ye le tan to bafutanga Fies ka ko kupera wo kon or kuskupe. Ya, lele, or me ka war ngai so se mafkan. Me na shilin, wa ama po por shilin ni mandin no chala shilin. Ele ya me se komu. Si pa no pe mi shiliri bok. Ya pe fa lu fa ko lu ngare shiliri bok. Olo no winga. Ele me na tup. Lo ngo winga e shere me ngai ke ya ka ko kupe. Masaloa o keu se kanga zis. Ea, fa mai ea nga leo ke pis. O leo ke fenga alwenga lea sole firga kofong. Ele ima se mea la linka o fia fuele print mea le statement. O na au mai ila ia leo le lipoki. E au mai ila fongo. A ele fa pia mai. O ngo au leo ke ova kaimi. O au leo ke alui sa moa. O au leo ke alui fia. Vai. Ili o koe yeia excuse nga de vai kemir ki so se me kiaru e me fai lava o nga print mai fafu ya ka ko statement vambul mot ya lele ya le malo si o ledu o ha mai lini vai ngo lea wauli ya jalo si o le dai mo walo malo si o wale fa o wina o a tato nga wenga jute me fai vano filima ya ma wina tfuina yalo me fai na wia o nga Ile vai a sumulumuli ni yoa onga le whanau le kuantalono tolu e pei o nei ai. Whai unga o le rive yaso na mau fwoi lea o le lua vai yaso e koma e ma malo lo le whanau. Ia ma tampena antwoi loa mōsu e nga whai u ole nei fwoi tausanga. Ia nga kāko whakani fwoi la ia le po ai o le a tangi loi manta o le fiafia. A o ai fwoi o le a tutulu i loi manta o le wha noa noa. Ioi, o le walus fulu valu minute wa te ai nei. Ia leitu la e tolu, leitu la e lua i le divaing o la wauli. Ia tali ala tato whaupoponga o tala i vai whanua. Pea tali tu la e tolu i le a wauli. Nei wha malosi atu e piki le whanau a onga i le teimetu waia onga i le a wauli nei.

0: tsau sa ili se sa molo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atua tuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: O fia tu fata si ono nonga atu pe uma. Ai asa tu pa se fai pai ponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele ai se tutonia lato brokers. Mana au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tangai ane ile trustfinancemortgages.com. E yaya inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
2: Ole casa beds and appliances, ole tali o mana onga, I oloi fa to tonga ilo mauta, ini tauli lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tono ni usila, fa apese tino fall potumalo lo, laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi, afio aneloa il fa fitufa Great North Road Otau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu selau, lua lua lua, lima fa valu. O valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
3: Radio Samoa.
4: Kas lima iwa tolu.
5: Amo. Olewa tue luse fulu ma le lima bidu tion tale o le tulae tolu. Tala tolu na mawa leo swa bubonga o tatu tala iwa I fulua. Ma tala I ta longa langana peritania o le nifo ya wauli. Ole a sunga fua ia tau sia ole daua Teu nuu ia nisi o mātua mātua wale fo ilo tu awa o ngā le whanau Tali tali eile teimi e tuku hane ai a la tuwa o ngā Ile awa uli nei a whaifo daua e tāpina mai E lau whale po lau whale whai ngā le wenga e piki le whanau a o ngā Ea whaifai mali ilo sāi le nivai ngā le awa Tele manu ano I mau ngā le wenga e se Sinei wha tilo lunga o tātu wala te tele Ile a pi tonu ma le fo I pi tonu E wa tau wana e si la fia po ngā feo le tau awala na e yei le polok. Ne te iwa e wha vavave atu fo I lele a e luantu fiwe tu o so ai ma lau whaari. Ea e lele ya lau vavave a e whaile mua kwa yo. Tau nu wai o he li taina le te mietu wai le a onga. O mai fie fie si au whaari. Ea wa o le tele o le tele. Tātou tele I loa po a me te tupu mai lunga o tātou wala te tele. Ya fi te wia lunga lo moto we ya o se tasina o awa o le kaimi walele ya o le kaimi fo o makua polo ka fa solo ato o le fa popo ntu lo le ye ma abja wale fu ye o nai fio ai le lo po fi la yo ye yo la to ma fu fa ya wa ki ye nga polo kar ka ko awa la so le ya lele o te le mailo ye te pene mata mata I da longa o le fa I ngola vea so na se ma vaya today e le sa I linga leo awa ka ye tu lunga lo semi final I le sa linga shumpi e o le jam le sanga le la kapili ki pa I on na mata to win I le to ten e o le talong mo mo le fa I le talong I le vao le sharks ma le roosters I le pole sto na I na se ma vai to nei e te le ani tala na fa I le talong le da big te ya na le velo le li o Nico Hines le do mer fi tu le na ale I want a shot Ya makalonga fa pepe nga koe lo mole awole sharks. E yungo le ta longa manu malo ya le afu ili roosters. E le la ta longa na male sharks. Ya. O le le wa sao ni etuwe male roosters. E le la afu ta winga. Male afu, male panthers. E fa yele ili fa yungo ole ne ya va yaso. E ma le ta longa mule muli le fia fia nafito a te le o tangata wale na. Fa mele kana. E nā olis fulu lua minute le ne tala mai ele avano e whanta wina I pepa mata mata I le malaya o Eden Park. Mō le tā longa whaitau lia lea le Warriors ma le night I lea sonda. Sfulu lua minute e tau lia uma pepa mata mata. So le maka o kia ngā koe ngā mewa pena. Se fulu lua minute. Pe ia ole e mo le mata. E a pela o nā mo le mawina fo I lea fia fienda. I le wha tungu lia o le malaya. Ya wo ola va isi nga wo si ya kula ula u ya uka fafo ile lo malai ma ngo fo ima kama Ya Ya Anto no se teimi ona fo ile o statu tala fo ile le winga ile ta longa Ai ole ungo le ta longa le na ya Ya na manu malo ile na iti ai se funu malilua ili se fulu ale warriors. Aine ole mea tauria la na pe ona nginga ilungo fa salaranga maila va ile po ona po. Ia se ia ulia maila nei vahe ngole abo. Ole mea lea ua vevesi aine. Ole taimina umaila ta longa. Ai sava vali mai tua le leo fali ima ta fua. E le leo fuanga lea nga ima ye itua. Awa nga ima ila ia leo fali ima ta fua. Ai kau aye lo e tangata. Ele ngata ina tau aye o mo meo fangu vai ma malaha pisi a nga ili mele sa vali ma ye lau fali ma tafu. Ia a o upu ma fa ma talanga na talafo ye. Ina wa malolo yele a wale warriors ili a fia fia nana. Ia e tante male malama ili a meo le malolo wai tinga. Ia e maratu. Ina ole lau fali ya maka fua ma le TM o le faya antua le tonu. Ole unga ole tula ole afu ole talong e fa te taulea ile lanto mana malama anga e ma le lanto sila fiele o tula fono e peo na lima taita ina ile talong ole ala wala le tula ngana o ile talong ile fia fiena e le te tau ona a fia hatu waifua malau fali e a matafua ile tula ngai peo na yaile I unga ole talong peo na va yale inisi fo talong le umai fungar ka lo nga ayang ilo ma le fori iyo nga ngo fe ya inga le awa le si ko ya pe fulo mo si le fori a le sa sa wala le fori ya lo no winga chile le fain ole la mo sa tuan le tana ile so ole wo tu ina antu ya se fa tala nga mai le nrl ina ia sila sila totoa ina ia fe ya ni molianga o ila to lea na la tau tau aia ia ma talafoni upu mamafa anga ile laufali ya Ashley Klein ia ma leawali ia tol wana tafua ile talonga ile aso nana o lea fa amtalanga e au mailea maile CEO o le malai ta alo Eden Park ia eleganta fo ilea o lea uafaya le suenga ele NRL ya wa fighting oina le la to vang so so ele on integrity unit o le o lo fo yele na to so so ngai pe on a yele to langa ya na va pele on to a ye jang to la pc malafoni u pum anga ile le fo limo ta fo ile so na fi o le am le ala vole me o ye meni u talonga o talonga nei o wa fa professor lo no wingala ele te ta fo ile le on a ye se to langa fa and professional e me fai ona o yai peita ya e se se uma fina ngano malango na o tanga e me se lava pea o le tulanga le malolo ai e se au o le na tau sini o I se ta along ya e kako fa kalila po o ai lea o le a a fi ai I e pe yei fo ni mori anga e ono fatino I lea tulanga a ila uia matamata tuwa I le talong e ma kwa kele o me se se o me se se fu I lele ta ua o mo me ka ua unforced errors. O me se se sa le ma fau fau wina. Pei ta I sa tupu I le aso andafi. O isi na ma fu angana la yona le maru yel tang fai ngā le wari. Kusa e ma fu a mai a I la tau la. O le mole mea fu I lele o le pasi o le polo ai pasi I ru. O le mole mea o le sapo le polo ai pa u le polo. O la ukana le fai so o ai mene yo ta lung ai mi sian ka lung le le ka pi ma le la ka pi ki po le a ma le a ma le a le ve si fe a le me fai nga se por por o lo no winga o ma kwa ki le fa le ko ngor ko a a le me fai fo ona e u sta I le tu la fo no le te mi le ta lung ia o ma kwa ki le a le a fai na o ta pe na nga a le tu a ya a kuli nola I kua masakanga kaur ko au koi lele hele te mia o fai le talonga. Ia lono winga ua makua ke lele avano o e fai antua I leisi ya. Ina a fifio mai au tau o le malai ke lenga le uifu.

alua tua iloa ma upu ma faa matalanga. Ailonga santo ma fawina. Eo no o yeile tau mata upu. Eo, mai e reo le teimi mua mua fwile wa tupu mai isa mea faa pia. Ai, wala na ulanga ala mata upu leile fia filinei. Ona au te malao. Ia a vea le toi tula I mai fwoi o lea mata upu faa peni. Ma mea e fangu fangu wai le pa ia male mamalu ala tato utru. Ai maishilava. Ai maishilava. Tato uye fie fia kele faile me leo le lai vilu ngol Facebook. Yo, e nganga fie mingoye kwa I live, mingoye ngi ole live. E yeila le tule le, ole tule le, ole la ua mawai malefaa maumonga, e ono fayaini mori yanga faa soli tula fon, ole faa o nga lima, pe afa peo ole mta upule el mta nga lwe nga ole leo. E yo, tu sa ole wa e au maya sa oa I faa maumonga pole evidence, e mafaye, ona ave, Yes, I'm talo sanga. Ilam tanga alwenga o leo leo. E fayai se morianga. Pe fayai ni morianga. E fa tatau ya ilato. O lea na fayal fao nga lima. Aisale kaunga o yeri e me vape. Ah, mua mua. O mata upu vape. O te ufo o yelko e kupu meo ngei me vape ngi. O le tafasi o tamiti ua matutu. Ah, Olo no winga e fōlinga maia I. E tau maia I ile mata upulea. Ua makua onge upu atato matu. Ua makua umakua inga mafofong. Waleto yaini aitia foi lelelele. E mafaya. Ona saufa fai ilano. Ma avele upu ile fana. Iwe. Awau te vai atu pole alau fasi malau tā malau sasa. E a kili eile mole meo laka makiki. A ole kwe fai kusao lama. Deanga o tanto umae fai fana. Faa nofo ilano le tamaititi male teine titi. Ona avele iai ole upu male tala. Iwe. Na e nofo le ma eva ai atu iai. Iona fōlinga pe faa pe ima iona fōlinga. Awa ole sasal na ya uke faya kuya kio ea kiri nga maloki ya arka mikiki male kai kai fia faa longo atu ile mena ite faya tuwa aya enofo ilano ma wa ile ile fana ya antonu ele sao le mafau fau ile teimile ni aye fo ile si teimile toi tupu mai faa ngofo ilano faa nofo ilano ole isi vaa enga ole mata upu lea na luwa ya luwa itau nga upu Ae uwa ialoa. Ielefa o lima o le jamaa ilo naafi. Talo ufai. Talo ufai. Uakasi lua korufaa fia tangata ya ufa o lima. Isia. Tama itaipo o lete ni titi. Eko akasi. O tefaa uta ya tu. Masala olefa na utama altina. Lena tu lioso atu vao vao mai iola tuofaa fine. Haa. Ai orko yoso mai lea mrefaa lava, po le moko, po le tuk yel ta maa ilo na afine. O na uta nofo le mao ta mimingi mao ka faapea. So le kalo ufai. Talo ufai. Awa ao ia mta upu nei ile, mta nga alwe ngo leo leo mafaya ilo mulianga mao o le faa msinonga. Ele su esu ea po aang yang yang ikala nga fati. Ole mem pito isilia na ta hua ima ta upu vapea. O ai na mua mua pa ile lima. O ai na mua mua faa o o lima. Eo, e pe ole aale kala e fai mai pe nga famai nga palau vale pe lau lau vale se itulo. E pa ilo lo lima ile stangata. Ole mea na e tau ole assault. Na, ole mea na e tau ole faa o o lima. Ia mai mawhai ona mōli ai o ili tūlā whunu. Ia pēlau nau whai hantu le amutanga. O te leo mālā mālāma. Pōle ale me ngā le ngā pū e fōle video. Ai ilēsi tūo le tūpi. O te whawhai kai fōi o le ngā yele video leo. O le awhai nei ma mōli ma. Pē au o le tāntu mta upu le ili tūlā whunu. Ia ane me ka kia fōi. Tā si le teine titi. Ai o langkanga ka yeso le kau vau vau a kuyeni.

0: Iyo. Ola ngikangaka. Ole ngaka wawa wawa kui. Epe ya na ufea chulea matanga. Ele isa ufea usu usu eifo pole ale mafuanga. Ele ole mena epa tino ile ainga. Ae ole mena chante faa no noa. Kake faa ngoa ngoa. Faa noa noa lo toloto. Ona ole tuu ilungo upenga chafaa ilang. Ea feo nga wea kanka pei. Lale wa lewa nga lea lea solo lalang yato. Ole vai chengmi fole di. Po ole alo kangoi koe ka pei ngiaka mangi au kuskusinga mangi au video so e tuu ilungo upenga chafaa ilang. Ole kaimi ae sa weikua video saa pia. O kase feingo fiunga download e tangata. Iepe fai e tangata kopio video saa pia nei. E ke fiula e ka pe, ma kauma fai e koe kangu ilano, ele e ye fingo fien koe mau. A wafo I olena e fa tangaina tangata lau tele, e mata mata atu, I mata upu fa loto I fale, ale tau ainga. Ia, yeah. Au fa pe I maila lau ainga, nei vaitang. O tupu weise mea fa pe, o tutupu weini mea fa pe nei. Lea se la ngona, ile teimina e matamata antua ile video. E pehi ana ufea tu, pehi e, e avu, e maniti o tatino. Ilo ntava aia tu foilene, ae faa o limol tama ilo na afina. Ea, o lea se u la ngona, o lea se u taofi. I lea mta upu ule riva engale fia tolu fitu fitu. Tasi lima I watu. Lea se le suna. Lea suna au nga. Ule rima ta upu. E ui. E leo se mta upu mata ngo fie malele. Lea suna au nga mo oe ma mui tanto. Lea se le suna lea tanto te maua mai e. I lea foi mta upu utoi tulai me. Tolu fitu fitu. Tasi lima I tolu na utalanto ngu sou fida ngalo.
1: O e si la fia me e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumana ai. A fai fo yo yeso fale motu o esi la fia ma fai na fa atilu ni isi o fua fuanga e fa onga aire eku tia lo fale a wane emisi ere por kalame o le malu I fale ya fia fio soruru ta itasi le se fulu e te aile fa o le a esi la fia ai au wala e ma fai eona e umia se fale motu le lumana ai ma au wala e fa onga aire eku tia lo fale motu e fa ata waisa isi o fale le por kalame o le malu I fale ya fia fio soruru va yaso ta itasi se fulu e te aile fa.
2: Attention all Vainitoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
3: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800-270-200 or visit timetobreastscreen.nz.
4: Aukilani Saute, Osa Ilise Sa Mo Oe Malo Ain, Ole Enterprise Motor Group Manukau, O Lau Faleta Vale Fa Moe Moin, Utelita Vale Matango Fie Fil Fil Mayai, Tele Lif So Soani Lau Fainga Luenga Mo Oe, Mosita Vale Talafiangai, Sumai Ile Lima Ono Fitu, Grey South Road, Ine Manukau. Assess for Ilu Penga Tafailangi, EnterpriseCars.co.nz, Pevala Augmai Ile Oval Selau, Lima O Lua, Lua Tolufa. Enterprise Motor Group Manukau, Sa Ili, Filifili, Ma Aveloa Lautawan.
5: A faile var swunwo no le lusu fauto sanga, elienia wanga va, failonga polipoto masani, maite fia oa oito mai fei kofi. Failoai matanga tama famalti noai, wa e sauni, bosan alwena ili fel kofi. Visitala ne loina mato of a single food service and barista skills course yasitema. Es volu lima vayasole umi ma fayetanga ba ilia sit toni. And the au my loy the MSL training ile o barcelau lua lua fa fa ton valu. O barcelau lua lua fa fa ton valu. Beta maia ne ile MSL training.co.nz.
6: Dalo vasa moa. Wauli ne yokas futialu. Awal suwi alingila wauli kio. I ever ever my in a food lima Iva Kon Amo Radio Samoa Vivela
0: Villa Yule Manuel what is a villier or level to lose a full tolumala for Miruta on Natalia or late to lie lima or so feeling alo in Mutaubu or follow CA Malay. Lady if you feel the two on Radio Samoa, Porcalamila, Wolima Fungamoa, fa so mai le tatu no mera o talantu mo e tolu fitu fitu ta si lima o tolu talo va boni
7: ma lo so fu mau e lau kua fafo ngon mua
0: ea langi mantafi o a mai le le 92 vai le nei vai tan
7: ea o le fo ya e mangui a vo se o mako piko unga pao al me pe kau lo lo wa mai le fia
0: ea ma lo si al sa vit iyo
7: kau sa o yer kan bakau
0: mele wae ma sila sila mai mai mua ile ile anta le a e ta ua bon
7: oka so le va ku fonga mua le le atu
0: ea
7: e o le mea kongua le o wale a isi ko fama se fa ko kanga mama o ka mama kinga a si silafo e ko kasi ke inki ki wo fa ilangi de fo la nga si on kinga a kasi nga me ka nga manga ku le le ye kinga le ngo ngo fo mar kama a fa wo ye se me se se ar ke inki ki on a sa ulia kala ngo le ke inki ki a pa pe le usika
0: on
7: a mai le on kamala ko kala ngo fa kas a fa ye le fa kuanga awa pe yo le meka wale a mbuwa
0: yeah.
7: A fai langi te fola unwa se ke se kinga se kamba kiki
0: yeah.
7: Olonga mafau fau ele usanga kong
0: mali ele mali
7: kwa mai yo longa mafau fau kamba kiki ele usanga kong kamba kiki longa mafau fau wa ele ya iso nga uso ya iso nga kuwa ngange a nga longa kama
0: yeah.
7: Pakaupo ele aliko inga unwa faa perepele ilonga afa fingi awa iko akasi ya ya se vaila le mele nga kupuma ye oka sole emba kwa makau kia ole ala se langonga le kaimi nga la ko fasi ya ima ko ike uke wae ole ala wa masale ipu vai a uke opo fo ila po nga mua lango le soifuange ifu nga mua kupulo sika mai mewa eva ile alo ole mele ole pu ea kailunga
0: yeah.
7: Oke ka ua la ya ule menga ole mole faikala baku wa ole mole faikala le menga ele ulo le kanka le puwe ale me ale fai ka kalanga le wo sa wo lunga wo sala la wele la long sa ela fkalinga bo mo pe ko ka pe ala wo le manga alu lunga wa me le fai ko ka pe lunga me o a ka ke lo fai ke ki ki se umang
0: ya
7: ba wa me sa wo ela fkalinga a be li mo le o le o ma ma ki ngo ai lo la ye le o ye so ku la fo ngo pa pe e a nga fo ya ka ko nge ba ko nge o wa ma ko o wa ma ko lo fa ngo te umang
0: ya
7: ele kere koi fasie pe yo aso yo la ki pe kwa kai valu ka usang a kai e pingi ali upu markala e sasa yu kala alwa kwar kala ele kale ele le falong e faia ya e ko sa wa ele si kai mi fa merka me ki ya ta fa kai mo le fa kwang a oso nge ya ma ku ku lo fa o wa koi fasia
0: man
7: wa ye ku la nga yo ka me ki e ma fa fa ka me ki pa pe fo lo le a we pu le ola
0: ma ni ele
7: o me nga ele lo ka ku nge ma ku ya nga nga fa ku nga ri fo nga mo
0: ba ta
7: al me ti fa ka lo ka ko se lo lo ke fa lo lo ku nga ke ma los
0: ni lo e se an ka la ba nga le nga fa me fa ka ya o le ka ke ma fu ka pe
7: ya a le nga fa ku nga fa me ka pi le ko sa u la de ka o ku fa ka ki ma ngu ya le pia ke lo fa
0: al tamai aponi o stasileo pa angal tatu fa soa ele tildeo tausanga watu anak ma taile ma tamai poni talofa
8: talofa fia walofa se umanu palantisi oane
0: si o tina ya peri o amai oi
8: e vangelo ufufonga ele ngei a fia o lo se ki ame a uma
0: ea walevan kako vala vala ri ia taimali
8: ya aya langa bo fi felo a yak ba ya o ai se yong la fesia sa ya si la us la wa fionga
0: e ka kire ma ifa mo mo ole ha ka ke mal
8: ya te pelo la kala ya mo fa lo ngo ya i
0: i o ma isko inga o i puta
8: ale pule lo fa le ko mo ye va ka se u ma ngo po ma mo po
0: ma lo le ka
8: wa u fa so ai ai
0: ya
8: wa ka ma ma o inga ka nga ka le lo fa o le ku
0: o le ma fu anga le tupu me
8: ole mafu anga wakau mamau maleali wale se alofa ia wale se wafe aloa ia wafaa ngalo ia le alofa ole akua nga mai ake ika kou le asa male asa ole mafu anga nga anga wate e mafuka nga kangaka ile le akua ma ma ma lo le alofa ya aluresi faa ma ngalo aku le kama ia ia ale ngafu ya luki ngai faa ma ngalo aku ia kama fa manga lo le kinga ia o sia wa u kama i la ngonga nga se mang mang wi le aso
0: ia va tai ia man wi fo le ni fi fo lo mo tan pelo tan tu le la so la ngona ye Jay Lola to tell your tattoo. Well, Manamatamatai e Lungo tattoo telephony for Avia. Il video leo chafi en tua ile na fa o li mail tina malana fa na wa to e fo mal to mal tini titi la vai ya te i to ton mo le la to fa ni ya e pila no vai tu a o u kere o fie ma wa po le an ma wa nga e i sa u pisi ni si nga me na pa le melo to fa ye tua ile ni fi fi ma i so fi nga o le au mai o an tai lunga o penga te fa ilang malenga yo inga le sa fa ile tini titi a O tato, ya, onisiwa, matu tuwa alo mfanda wo ois, ya, ili matu tele. Ai, ole asa woe ya, ole asa woe fatatau, ole asa ulangona yele tulai maipea. O neito inga matapu, ya peo nata wole jamai haponi. Ke falo ngantu wilele le faso haponi, wamakuwa ilo ilo leye poni, yele ngafolo mkau, Ya ole me fu ile le ye le me le ole ole afu ole pensione la vale le ile tang e fa ye la ne sui sui ta lo fol to to
9: ta lo fa
0: fa ni ma lo
9: oya o o ya ma wi ava kai
0: e
9: de lo fol e kwa
0: ole me si li le wo ko fa long o nga ile I a mia pe ya
9: Tava con yo ne ver penino al Pacifico.
0: Ei.
9: Se mangu foi pe mica. Que muito vex pra uma cala. E aí fa fai la va.
0: Ia.
9: E fa foi sin manga con ngelo macua.
0: Dele.
9: Si si lo foi se humano mal fa fonga de cu. Olea e ca cu que mai ca o pele le sa un wanga fa ye ki fa long long o yai
0: ia
9: a wanga I pasia I a lom fa nga wa me sa fa nga kengi
0: mari
9: a le ke kilo kilo ku nge I le ma lo ale wa we o folo loko
0: mari
9: pe ai se a wa fa se fa pe si un a finge se manu lo wa fa fonga ku lo fo ila fa nga lo benga e yai me o lo manga o mi e ka ma lo Fua nga fasi fa pe si nga finge. Awa foi e ofo finge wa le fa pe wa mali ulong ki nga mongi.
0: Ia.
9: Al finge la le nga fongi. Taka kau wa ya ia o nga kau fi ofi long ko lua ma pole a. Ia ia lo mga kui, ia ime mga oi kamaro.
0: Ei.
9: Awa faskai ya. A kulo ili mole o leo. Ia kake loa pola asfasaranga la fa ye ilanga wu. Fasile mangwias ken ki kilo kawaya kuyai. Ya lo mga kunga ya mangwia lo ki oke.
0: Vam taifani ya mana tua ya tanto fuala au bolo fuala au multina ya pe. Chalo. Soy
10: como mangwia lo fuala ni semua.
0: Ya la ni ma tafi tam fuala
10: zo. Malo lo lo sai.
0: Malo.
10: Ba ba ba le foi. Malo foi le kawakai.
0: Malo.
10: Ba fuala fa so ni fiasi.
0: Ya. Oi fuala zo. Pai. Tupa, ia, sa uno, ia la ujong tupa.
10: Ore, kere ba nga ngoma o vai fo yai.
0: La se la ngona, la se la ngona mua mua na o ifo ya cho e ila umata mata antu le video.
10: Se umangu e, ngaka ngaka e re, se fa nga ue re la ngonga ingari. Ki nga or mea sori. Nếu như ngang ngang ôm cái mắc có phát bác sĩ anh ấy ấy ấy xí ấy ô, ôi mẹ con ngu đeo đi, à phải yên xí xe kinh kí kí, áo xe xí phôi áo xe xí, cái đó phía phía cô mày lại nghe đúng rồi mẹ là ngay xí ô mày lúc cô ngang cả,
0: mà đi đâu,
10: nếu như ngay ở Facebook ấy ấy để lấy mà, à quay ngang mẹ phát bia. Que vai uma coisa ainda louco rua mal fanga o seu mano essa sala fanga essa sala
0: Mari
10: não faz pé aí é que é loa essa sala fa mas essa sala de olha o oi oi oi mas sim me a eu vim me a lavar que na essa sala a cacá o ano esse se suru é com que a qual foi o sasha cama I will love a Suru Yong also, you have a Pion Yong also. Our king laugh, what you will fight more king.
0: Yeah.
10: Langa Kawanga. On the Messi Long,
11: Ma, ngalo mafo fao se fanga o kenge me pe e marinya koroi makanga paka mafo fao ule. Ere mea ngang tawa ye koia, a wanea, a vea marui kau I ka maa uma I a kako ngoko maka ala I mea I a tapea.
0: Mari.
11: E ke uko uko mai dunga maa oike rima pa, pa wan mea kaunga e ire aina rea. Waka ale re ave uma ka lukaso. Ya, ore.
0: Malo. Pa te tele tangi mo lo wa whirangalo whaali e le rivaeng o le chef. Antonu o le foe la fa tupu manatu inis. O lo o yele tu langa le o le ita. Ia mise la vole taimi e whianga iei. Ia ma faa fita huli e mise ia vaeng ai ono a fiai. Ia na ia tātu walo mwhana manu ia le nei vya. Ta alo vole toto. Toi fua manu ia. Ia. Ta alo. Ta alo fa. Oi vole suafa.
12: Lu.
0: Lu. Ia. Ma lo le fa malu si mai lu.
12: Ia. E kakarua lua kolo aku.
0: Ia.
12: O ke le iba ai te video.
0: Ia.
12: A le o ke wha alungu I kalanga e whai mai. Ila ua u, ilo ua u la I loa malo u malama lama I ai.
0: Ia.
12: E o uma I a ka kou a.
0: Mali.
12: Nga bau ale mea o ke pleininga. O le papine.
0: Ia.
12: O le papine leanga. Leanga papine lelele.
0: Lan mafu.
12: Anga o au.
0: Ia.
12: E ini pote ya ki aure kamai kiki lea ilo o lau whanga. E ini pote ya ki aure kamai kiki lea e leo sa o kamai kiki. Ilo o lau whanga. E ni vore rame leo ke whai ai lau whanga.
0: Ia.
12: O ai a kamai kiki e sau kong. Le ai o lau whanga o wha ase e aure kamai kiki lea e sili ya ki aure. Le lau a mai lo ma fau fau. O le fafingi e le le le. Ko e oso ai man kamalo ai a baku fo ia o kakau pa bale bale ia. Na me ua oso ai fua e alanga oso. E fe fe fafingi. Ha.
0: Ya, I se me fa pin.
12: Efe fa pin e ke wa kuri e fa pin. Aya, olonga fa pin, olonga fa pin e kua ya.
0: Ma,
12: a pole ala tin ngalo le fa nga ule ale ale ale fa pin ele. E wa kula, e olonga fa pin e kua ya. Pia ai bala au. Pia I mu bala au. Al fa nga ule fa pin. Le ai ba kala sa o a to mu.
0: Ma, li.
12: O fa pin ele le le. E o markele au o ka ko we o isi ele ele ke e fa mua mua la ko fa nga e fa fi fer ka nga kale ya ke ula ya ke ple minga fa fi ni ele ele e o foi lai ka me kinga pa wal me la sa o ka nga kai ave luka ave luka nga le no se le songa
0: mano pa te te le lu mo lo fi nga valia mo wa le an to le ta to fa so amar wi ya la singo to ni fi fi la no mul muli ta lo fa
13: ta lo fa la fi nga so mano
0: so I fu mano wi ya o I vole so fa tama
13: Laulu,
0: ya? Saya no ya lau. Jong el dev ya.
13: Lava itu tua. Mana ya singa ngalo mata upu.
0: Mana
13: Mana ya fo itu falu ingo singa lo tingalif ta amatu nei lava.
0: Iya.
13: Ai pangalia. O masali puvai.
0: Mari.
13: Ale tulanga mon ya fa fitai fo I se ya fa fine posetina ngapu enga le video le.
0: Iya.
13: Wa ole evidence na e abel abel kuna abel kula fongo sei fasha wa ingo kankangi
0: mari
13: awa le fa ya ya la fiu fila fa mangu makse kongo ainga okai kup
0: mari
13: e fa ye la kou a fia ya le samo akwa pe yo isio fi ngalo fa ka kia mai e se le makaka talo fa si ya ulolo koko Awa ole ya, ya alufa ya tuwa ya, ya mawa pelo ngon lo kukele. Ele fa maungi ka maale la hawa malonga finge. Ele fa maungi fo eliki ngale, yonga le fa gawle ngon feo soye, fa siri kinkiki. O fee me siri, pe ya, uwa maku oki kinkiki.
0: Mani.
13: Wa hise se kapa ye, aole ka maa foye. Sa ole finga ngalo siki ngana faka umaku. O siri le lo fa finge le lo longa finge. Le ale lang ia ke ia. Olo nga singe de ku malusia ia.
0: Mari.
13: A ole ki nga whanau sa singe dea. Le hanfo ili ako sela ku kamamu. Ia paule se wha soa.
0: Dain.
13: Angu
0: wha. Dain la ulu.
13: Wha whakai kele boi.
0: Le a fain. Ia, maru ia fo ia. Whainga malo longa ole rei jef. Ia. Ole na. E se se uma ia o tatu. Fasilo manga I le wingo le tala I o tantu a inga nuu mafio anga tau te a fio matala au mayen. ai antonu ile fa tala le linga isa mo le watanto ilo ai le li ilo tanto fa ola le nemali motong yola ai tanto wangsa ya antonu ua no fa fale ya santu yama ya le unga mele fa mo mo yola ni yolang ya mo le yolanga a mulipo le yolanga pe a umo le di yolang ah le wa le tanto de pisi ai le ni yolanga fa le tino ya ye le te mi fa mo sino tanto ile tanto savalinga ile ola fa le nganga ile tawlunga antwa yol tanto mta upole ni vivi afa yo tupu ni pe fe fa pe nei i totonu o lou ainga malou loto i fale. Ana wa ifa funga inisi o toto o ina mawala avano. Ah, soli. Pe o le ale se se, o le ale sa si orka mai kiki i fea. A fai, o le fai nga le fai ai. E lua me ono tupu. Ah. O le sola ese o le tamaititi mai le ainga. Ia po le vaenga lona lua utilita i te hiu fitala noa iai. Ai ta ua tupea o nao lena ta pae se tasi. O to to o ile fia file nei. Ia o le fia pule lor kangaka po le kamiki ki longa ola. Ai le o sana ola, i le o se kako wola, o le ola mai le ali. E iei fo inisio ainga. O lo o o le to inga tulanga lea. Ua... le toi ma futa le tina ma le ta mao tamaiti. Ia fa pena fo ilisi tu ala ua toi ma futa. Ia una ise ise leo fanda ututonu ole ainga. Ia ihi fo i ainga ol matua mao popo amba ma fanda le mao tanga. Ai ilanta mai ta watu fo ilele iai. Ma lanta wa ia lofa ona ole afo ole fao unga lima. Ia tau tuana ma tātou ma mātua. E oi. E pei ana fai antu la amatanga. E le ai ma sa ufe au. Le isa upisi ngi se su e su e i fuala mafua anga. O le tau ma tāupu. Po la ma tāupu e peo na tū lai mai ai. Ia le ve singa le na tū lai mai ma. Tuana ilunga o pe ngata fai lang. Ai tālo sia. Tālo sia ua. Maua se mapusanga o sia teini titi wai. Mole meona kamiki ke ula vale. Ah, pevo no fa so an twelve ya so de sei vent de stasio tamitit. Ye po ni si fanda. Orlando tina ya na ta ua o ram raid mam si to ton wo ni sila. Na siling ya i la to. Ele au tu stal. Len tu va ciel por calamele. I lungo le TV tasio ni sila. Le li ma vo nga li nga ya lungo o il ka vale ma ya lungo le per falolo. E femel tala. O le mea loo ta mai faipe a manava mai na na manava mai a o na. E oe, le faa taua se mea ai le au maia se tupe utialu te ai ai, le au maia sa u mea ai ai le a onga. O loo tina foi, ya mātou te le mafuta ile te leo le teimu. Ia ngā la ia lea, famele ka lalaka mikiki wa sfurufiku kausanga. Na amata maila wa mio lea o ngau ika avale, male kalepe fale, ile se fulu male tasi o utausanga. Te kango faa ukalai. Ah, ia lewa sifuru fiku. Sifuru walu a kuulo ilu malu faa msinonga. Ona ole tele ole pisi nisi mamea to tino atangata. Na faa le anga ina le nita mtiti. Ah, ole mafua anga nala ina fai. Ole fia ai. Ole fia inu. Ole mea la anga leuke ngofomo mafau fau yei. Bola alanga salama mafaa siya teni titi. Walai o nao o ile tu langai pei o nao o yeile o onga. Ole fasi ele tina. O le faa o lima ya ya alana faa na uteine. Iema le faa o lima la ale tamaa muni o le teine titi. Ianga umaila iele ole makapu. Ian tanto mawale lava papale male ono sa. E peia ana fayatu se tala. Iema se tu alano. Ma se kau kau le mau le kako makapu. Se saun fa faa ilano. Aile faya se kalangwa nga faa bea. Kamu faya faya mua mosko uroku. Aang. Ok, lor mo kwa ma mawa o lo langona ma le loko e fai. Ae, o te fai atu. E oe, a e fa mua mua ele keminga e fai le loko. E uma ngele u kakano. Ua maua kua ifo i malau, ma malo wika malo le fie fia. Ia pe, ke le fie fia i pe. Ia atonu ele o lto e nga o ngarena oini. Ia pe, ono fan pe maini si o toto. Anga fasi fasi ngeila kupu se mele kengiki. Iepe ua faifai ngei la le mea lea, ae mulimuliane, fai ele teini titi se mea iantea. Lala, oi la, o la fa pema. Nanga ya mama nga kakokuwa ya no le orke ngiki ae ole fushili na ntou na fushili ngia. Ole hakongwa le mea le ino faa pele teine titi pe afa pe ngoku oso, pe faa longa ta, ya pele ustai. Ole fushili, aisea. Aisea, ale me faa pea. Ha, aile faa pea ole vaye kolo wasu ima ya nga mio e oso loe le me ngakailo wika. Aile se nofo mafofo. Famata ele omisia sia a fafine ele la mafutang mission tinale wa fa ilangile fol famata ele o yeni fa fita uli tupu maila ongalea ongaile tenititi famata ele o yeni tala ani tangata o fanyantu ya teya ilunga o penga tafa ilangi etangola antu ilan telefoni fave lea life al wa ima ave ile loto tinga ya ai fi wa ilo fanyantu le tala ana le fanyantu wa mafali maleusta baba yele kele ole maka ha ele nga ole piko ma iluma kaunga e va ili ilia eto tang ona e nga i totonu ole lonto i fali ole mafua anga ya leyo na fa penal chamitichi a feivo wo suis ia winga o tanto fa na tanu na o i kolis eto na e no folle la no ma e tala no ye toli o ia wo ye fa ile a ma e amana ia ia ni fa tala nga e au mai o ile a fa pe mai le aunga o lo wan tali po lo wa fine le wa amatana fa san la vui le le detention e tauna e visiling ia a o le ala ngambe nga fai wala nga fai le meanga a wala nga fa san la a fa pe mai o le wa amakanga skipir pirioka a le olo nga o le fa pe mai wa amakanga fasika mai kiki yeo nei no fo le lano me ma fo pe le o i e tu tonu o lo wa inga le ma fu antwe ye por me ya wa isin tamiji ni mafuta hii fanda wala ina suya ya lantu wami ule ngaru wenga nga kako umaku iyo ya kwefa ya kwe omayale vala ulefa ya rika konga luwenga eleka ikinka kori ikaya maye pete li itaya maila ngaru wenga leta ngaluwe eta ule ono sful lima o tausang eleta itayo nutu waile tato matafa yon o tato o matuo se iya o maile vala awale ya tuwa ya wei, le waka wakua ifuwa manisuwa fulele. Ai o meolo tutupu ili ni yola. Talo siya. Kakiliko ifiwa wa aya kuse video vape. Ai fapu taifo ili video leo. Talo siya avele ili fapu sinonga. Ina ia maua maiai. Ia sefeso swani mosia teni titi. Ia tato moli talo sanga ili ngata ilia teni titi. Olona ainga. Ai fapu ya fo yu tato ainga titasi. A feyo nae tupule to inga mele tonu olo wainga. Ye tue nufu ilalum mafofa. Ole ala li shiva yifufo. Ele ole sasa. Ele ole fasi. Ele ole fasi fa mwa mwa ala tali. Ema faye ele kamikiki yunga alu suila nga ambio. Ale mepito shili eina leanga. Ole faye ele tamititio sisi tulanga. A olea ele oma fay. Ona faa soa mai iante oele tama oele tina. Leanga wailo leyar kamakiki, a kaufa imaisa kala. Yewa eoso ilo wika, eoso ilo ufari, e talia tala maifafo yo. Aitele talia lea ngani yatu, aloa tali ipo loa fin. Yemalu ya tale leye fia fila, singa mfenga malo longa, alepa iya malo, alo tanto utunu.

Sambo,

Ole nam fa na fa fung le tatu tinu le tu fa salawino tatu tala mai Samoa pi ona yele tu tu ole tu fa tanga vaia tipi tanga vaia. So na fa poponga ya abanto le fu vaia so wale si le fear le tatu tinu wai ngolo tu pui lo fnu ole tatu tinu ya mai la tu lo fa pena ona fa fung mai yele ngate lungo do penga tu fa ilangi. Ya pe ona fa fung ye fu tatu I so se vai nga ma so se tinu. Olo e mau maile tu tua le radio Samoa se furulima iwa tonu amo ele nei fukwanga le fiafi tale valu lian swa tae au la mfono te mousisio na fapoponga tatu tala na mai Samoa se fulu tasi minute wate ali tu leono la tatu se ea tu se va inga ia ole tulanga le talo le tau mo tatu le so reporte maile ofisa va aitai o klani fanga solo ia ia fufuanga ia maise eio la matango le niva yenso se fulu mo le tolu tikirilo na malulu boi ona famawina mo tatu le so langi li leile talo le tau pe ona yei tatu maile va le tau fanga solo maile ai au wauli na yei nisio vanga na fie tatu ipuao le ngata folia ia ole tulanga pe ona iti munga taulu vavasa loa nisio vanga Tala foi na le tamu o tātou lian soa tāia pala simbelo na marulu ele sifuruma le lua tike rifa ngā solo atu ia ile a wauli se ia pa ia foi le a fiafi langi le foi le vayanga o le tano le tamu o tātou lian soa tāia ia vanganai nisi nu tutua o ila fapenanto ulu vava soroi ne timunga ia pi on the report ya mai le ofisa wa ai tau I au kilani Sauni cha fenga malanga bolita tu tinu o Samoa le nei fuvanga fiafi a langi le le talo le tau mota tu Samoa Louis Fulmariva nga ya tu tonu sumrita silo na vevela fa tu ngaina ya pi oni ile talo le tau mota tu le so tolu ne timu nga inisio vanga le tau tu tinu alo ma tele lava ina mano si le la le ngata foilia ya tu langa pi ona la pata ia I tau ya le ngata foile a tu langa tau mu ono ole malo si ole la ya fa pena fo ma le vevela pi oni ile talo le tau mota tau neva yesu na sei mavaya tu nei ya lala e langi le leile tano le tau da fa peo nai sa umi sa fenga malanga mo Samoa ile amatanga ore nei fui vayaso se mai le ngate fale le ngate fuelo le kale nor fenga faiwa riporti mai mo tatu ile so au kilani suwa le ngate fale mo tatu se furu lima minute te ele tule lima le taonda le la mou mali ya tule afa tono le tule e lima ole a fiafio le so fanga solo mai ngati fale oni hanga le mai te watu sword tu ile ngati fale ile afa ole fitu le town dali la ya lus fulu bidu ti tani tu le valu le fefio le sole atu mo mali tu ngati fale oni hanga ya pe oni yeta tau la ngati fale pe oni yai ia mu wai pe ona fanga solo mai tu tulanga ole ngati fale mo tatu ile so sword tu ile afa tonu le tu le lua Ile awa wauli ana le la maumali antu le se furulimba minute le tonu Ile vaveawa na nei Ya ole tulanga na peo na ile ngate fale mo tatou Ya ole ripo tema ile nefu ibanga la fiafi Kalendo le fainga faiva Ya ufifia fui tatou le alata Ya ile tau mafanfana efa pena Ya ona efifia kia lue kongi la upenga pe ya lufo I kongi la uofi So se tu ainga Ya efa yela ufaiva Ya tulanga na fifie tatou langi leile so fa penata au fa nga solo tu le so lulu se pa ile so lulu or vayaso asau tulanga na o ile tala o le ngate fale marka lenor fa nga faiva report mail officer va ai tau yau kilani fa nga solo ye ye fufuanga a o tatu ye ile matango le live yaso tala na o le tau mar ngate fale mo tatu ka lenor fa nga faiva report mail officer va ai tau yau kilani

0: E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le maafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na si o si o mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faa le aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tofa manino a Samoa, mana tua foi, e tau fi tau muli le atunu. E asa asa vao le matua o faiva e tau sa ili ni la au le lei o le filinga. O le faiva o faatufunganga faufale, e le fai ngofie, e le mafai lava o na amataina se ngaluenga vanga na ua malie le tufunga ua lava maleleila au o le ngaluenga. O la aula ia e ta ua o la au o le feelinga. E matua ta avao le tufunga e saili la au nei. E fili ni la au ua matua, la au ua a o le lei ma la au u taia. E fua uma le feelinga o la au ina ia ngafatia e le fale aso faa ma aso timunga, ia po aso leanga foi. Manatua foi, o le malie o le taufale mau ili ngaluenga e mawai ai o le matua o faiwa. Ia o tala ae lea lea ili matangi, matala ave e sili, o tala ia e sili o na mawalunga ili faa moe moe o le tufunga. Awa o le upu moni, e tautala nei mo tae au. O le ala fo ilia e tele ai upu o le atunu I faiwa o faa tufunganga, ma ua faa lupe ai fo ila tou o angayo tupu. E ave ia e sa moa o lato sa. O se tupu ele I se maota ele o se tupu. O upu e whaamatala I tangata ua ia ini ta leni po ni mea lofa tau to mai. Ma ua mai tau ina lo lato loto to anga male ma e ma e ati a e ma faalele I atiri. Ua mai tau ina pea leo la songa songa o si ali ilana onga. Ti ngā lava o na maualo na whaailonga, ao la lava ua toe sa ngai fo I sa ili le isi whaailonga. Ia ai a manatu fo I le autoa vaa mai o tātou tangata mai sa moe ni usila. I nā tau sanga ua tea. E o mai lava I eso nei? Tau nu mai tau a mata nei a inga I nei ma le wha moe moe maualunga. Ia maua ni a onga le lei mo le whanau a wao la tau luma nai. Ele I filia ni ngā luenga, o le ngā luenga lava na maua, na ngalue ai lava, ina ia maua se falawa, manai lava lava, ia matutongi ai pili o nai tamaiti, ia manai taulanga mo le lotu. Ti ngā le malulu o le taiao, po le usu e a, ti ngā le malulu o le taiao po, ia ai usu lava, ona o mata o whanau ma ainga o lo whamuri mai sa moa. O le winga ta vao le na o le matua o faiwa sa faia. O lo faia pea. Ma o le a faa wau pea o na ta vao matua. O na o le nau nau ia aua ne I faa lo lo le faa nau. Ia, ta alusia ia ia maala malama le faa nau. O la tou o la au o le feelinga. E asa asa vao le matua o faiwa. E sa ili ni la au le lei mo le feelinga. Yeah, yeah, man, we are love for song on the yes.
1: Yeah, love for Samoa, or Mr. Cowboy Lene. Far for Fonga, my mate, more my beer in the radio Samoa.
2: Yeah! All of this. Sunga ya asava atonio tu pe amare fa poponga na le tanto proclam le maufa samo moni la matango le neva yaso ni si vanga pe oni le tanto proclam le ya male tanto wa to tua pe oni I fuli ni vanga la fianfi ma wo si shono fa poponga le tanto proclam le na ya so ta ya fa nga solo tu fo ile a fa un neva yaso ya male to tua le to fa asava atonio tu pe mo le tu fa te si o le tanto maufa samo moni ya wan fa fonga mai le tanto wa tu ya I so se ta fo le nei fo ya tinu male so se tinu o nei lo langi a lot mwhai o na bau mai li tātou pono kalame. O falofa ma fa tano fa tu lava ma le fa lalo ma lo le se fu maruia. Ma lo fu le ngā lui fe am ngal winga pe o ne yei tātou le matango livi yaso. Fa tu ngā tāne aso ngā fua ia nga tau. Ia ai a fia fia ke usu. lai se mea la lai fuona e aunga tae tanu te whainga ruenga o melea ma lo le ala usu, ma lo le ngā lue ma lo le tangwa tae, ma lo fo ili faa ma lo losi te amunga ruenga peo ne ye tato a mese ila te ulo ngafa manai whanau I tulanga I au aunga seo se mea lava masano leo te umi fo ia ae faisina ma lo longa nai whanau mai a aunga ia bo le si lua vai aso ia ae kako ongsa ia o le kako ule ngā faa kupunga oa mo le lumanai Ya pe al leyo na tatu apuki ya kakufang ya ma so swani ya iso se vanga la vai fa pena onda mna mi alum fa na ule tatu tino fa tano fa tula mo ne fa funga mai ya ile tau tu al radio samos flima iva tolu amo male tanto por kalame musika mole manavo fe au mga luenga ile nei fo ya so ma fua So savangran te mafuta mai fa tano fa tula va mal fa lalu manol se fubaria ya mano fo don sai manol ngalue If I'm going to ring a matter of the Nivea, so lose for Birute, what's a little no?

ngale na ole minoi minoi ye mingoi ange nga mingoi mai asia upele pole aseka ko ku kolngi ya fia fia ol pele la nga nga mingoi me mingoi ku kam kwa melele ya ar kama fu la lele e ma nga va menga luenga a ola e pa ku ile ka ngulu le pele ah va ile lele fia fia le to ino ma nga va ku mpo ile ma se me fu to fa ya le lo ya lele isa fu mona ayu ma no se fu mona via av tel fantasy ma le ne fu vanga la fia fi ah tu ile to va yonga ma lo le se fu mona via io ya fa tel fantasy ma ya to e ah le uso ma lo fu nga lu fe am nga wenga le ne fu ya so ya ko po eti se

Ona I fa fi fianga le na mo tato le ne fuvanga la fian fi mai le afu pesa sunga ya waino ya malvanga pe o ne le tau tual radio samos fuli mai ve tolu amo ya ile ne fuvanga le fi fi fa tano fa tu se si le tuinga mala vai vai mal malo yo pule o pepe tano fuso a no la versi fu manu fa tele fa tasi mai kian mika ya le fu mau mai le tato por kalame mal tau tual radio samos fuli mai ve tolu amo Ya maletato tu tu ele ne fo vango la fiafi Louis Fulbidute on atalo li tu la fitu na ya tato fa fi fianga ya tasi fo ile ano le tato tinu upe yona ma wole ava no e fa fi fi fo le tewila ya a ina wa mai ale fa la lave pe yona nga yetu ya ya ma wo fo ile o sina va no e mata mata ai le tewila wa ve aso tonu la vana le tato tewila pe yona ye ma na ya ya a nai fa fi fi nga ole fi fi ye pole te mi fo li lo po a te le na fa te te ye fa fi fi nga nai lu mo le fa le ole malo ya le fo ina fa fi fi fo mar su nga ya wai no le punia la va a ya manisio au fa pe se pe o ne yai a ile na fo ya fi fi ya male te le onisi ma fa fi fi nga pe o ne yai ya ale tulanga pe o ne yai le tatu tuno sa mo mo ko ma lo si le la a fa te pe fa pe o mo wana I timunga fo ie ye e fa su su o ile lau ile ile wa o lumor ka ko a mukio a inga mo ko I mango fa so lo ato le ala lena ya na sa ye fo ia nai mu na sa tu pu mai le tatu tuno le vaya so na se mo vaya tu nei ya ai mo tatu lo sa ni ya nga I sa mo ma nga ya Tu mau pia le la le lei ma le manai o Samoa. Ia ile ta fao ma le a nga ia siasi nei a inga. Ia onisio whaklam lave pei o nei ai. Tato ilo umale tato o tino. Tu langa le tau le sui fuanga o tato iai. Mo levanga kako ilo. Ia ma tu langa pei o nei a ile neiva I tau le sui fuanga. Ia a ilo alava o ia. Isi isi lau fao nga isi sere ni tanga imo ya. Ya ete fia fia fa solo a ko ya au kam ma fole nga nga pa I o kwa avel ma sau le a ya e afale ele I afale va ya so ya u va ia o folinga wa le fia fia ya pe ale so tu pe sa mo a lo man wi ale tantu tu o sa mo a o le vesi le vesi ka ko inge e ke le va ia kam ma nga sa mo o ma ko wa I ma nga ya ma ko ngo fia sa mo le fo se vesi Pero vesi le vesi a kweka ko ngei a maisi a kungu a o samunta I a file mu ma le lei mea uma. Pau a o lea, o lou saunga le mu ilunga le awala. Langai moto wei fa solo a kwa.

0: sunga o fenga fa kau elo kava le phone maunga Max Ila.
1: Seenga uka amilo e kilangi. Mo koe foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoe nga mag ma pa uka aval. A ole me piko sidi. E nga le lua lima ka alalwa ya so le kukong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se itu ai nga ta avale ma le televisi au unanga. Warana Fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

no I tau, mō le aso. O le atu nuu o Suria, the nation Syria. Kenese mata upoe luas fulu malevalu, a olona foi upu e lima. Ua awina atu Iakopo e Isaako. O na alu atu ailea o ia I pātana rama. Ia la pana, le atalii o Petueli le Suria, le tuangane o Repeka, le tina o Iakopo ma Esau. O le atu nuu o Suria, Syria the nation. O le atu nuu tele o Suria, o lona lau mua o Tamaseko. O se atu nuu e ifo I tupua faa pau pau. O le atu nuu tonu lenei e iai pātana rama. O lāpana le tuangane o Rebeka o le toolua lea o Isaako. A o le tina o Esau ma Iakopo. O lona winga, o Israel, na tupunga mai Suria, ile a inga o Rebeka, le a vaa Isaako. O Suria, na fana na wai, tama e toa se fulu male toa tasi. A ole tama o peni amina, e a toa iai le se fulu male lua, ole faa nau a Israel. Na whanau I le ala I Efarata, I Petele Emma. O Iakopo mala na whanau e toa se fulu male toa lua. Na whana nau matupunga mai, I fafine Suria, e ifo I tupua wha pau pau. O se wha I longa manino le nei, o le pule ao ao ale atua. Na te whaao ngāi nāi, so o se atu nuu, ma so o se mālo, so o se lanu, so o se ngangana, so o se tangata, e ui, e ifo I tupua, ma wha pau pau. O le pule ao ao le atua, e whaao ngāi nāi, so o se atu nuu. Whao ngā hei nai, so o se whai ngā mālo. E whao ngā hei nai, so o se lan. So o se ngangana. So o se tangata. E ui, e ifo I tupua, wha pau pau. Sā moae, e fia whao ngā hei nai lea tua, lau whai ngā mālo. E wha tino ma wha I loa ai lona fina ngā loa lofa. Malana pule ao ao I le lalolangi. E mana o le atua, I pūlenga e lelei, I pūlenga faa maaoni, pūlenga saoloto male alofa, I pūlenga e le faa polonga ina, tangata lautele. O Israel, na tupunga mai ona tupuanga ile mālo Suria le atu nuu e ifo I tupua faa pau pau ua faa lau I loa ai ile lalolangi le pule ao ao ale atua o le pule a mioton ia saoloto ma manuia tangata umma. E le fia fia le atua I pū lenga sā wā I tangata. O se pule alofa, mō lanu mangangana ese ese. E taha ua I le atua, tangata umma. E taha ua I le atua, mā lō, mā tunuu ole lalolangi. Ina ia pū lea ina tangata, I le alofa, ma le a miotonu. E whaao ngā ina e lea tua, so ose atu nuu, so ose whai ngā mālo, so ose lanu, so ose ngangana, so ose tangata, e ui,
e ifo I tupua faa pau pau. Tātou te taro. Lea tua mamanae, faa fetai I lau pule ao ao, e te faa o ngā ina ai so o se atunu, so o se lanu, so o se ngangana, so o se tangata, e faa tino lau faa o la tanga I le lalolangi. Fe soso ani mai ala ua fio ya mātou fe au mga ruenga o lene yaso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou faaolo. Ua mātou tatalo atua I nei.

Generation pain pena ini sina ele penga malanga le New Zealand. All of our sisters when I turn all the fall le New Zealand on all tulanga na mau. E foreng mai na ini fina nga ave vale le to lo turn all falta malo San Francisco. Ah sauni penga malanga e sauni mai. Ya mo San Francisco turn New Zealand. Ora lang chichelo atu. O fai fina nga pai la chene yelo. Ai fare tonu mal malanga ole o mai ona delay ai lole mo sfu fa tu lal malanga ale New Zealand al fam dalanga no ji jilo tu mo ma wana avele e New Zealand le imeli yana e passe se uma e fa maru duat ole o ta tu fa nga malanga ona ono ma ina vaden ai mo wai fu mul muri ele o ma ina vaden ona fa finga nga avale le tonu a pai lak e tonu falta il malo o de sa fa mo tu oi ya ai eku wai ale el flight to town fa wo win so ole ala fa isu su nga el time ni a po fe tonu ma nga ole a elenga ta ina kamino le company e fa maruru o i pase se en tu o mai el fa mai ole ma ile le le vale le a or sa or melo titulo tu ye ole ole fa fi na nga ke no problem fi nga wai a vale le tolu male oi oi e oi fa ka un mal fenga malanga le fenga malanga le uti tilo atol New Zealand a so fito setema on a flight N7 from San Francisco to Auckland ya on a delay ele le fenga malanga mo so fa tula ya on a ole tulanga o ye fa mai ale New Zealand o la mai la vale ai le mai la vale o la fa finga ngai o kini ro pala mo finga wai a vale le New Zealand fa le ko on a flight on me pele fa maung ye ni on mari a finga wi a vale le male ka un wolfen amalang yang ka sa ole pase se fa maru lu ola e fa fi ka winga pa la ke o poi po la mena mi sai a ile ol ku ol email lu fa ma ola ma e pa la ya ai do ma pa la ke ola e fa la finga ngoi ol fal kal maro le kar ya kul le fa nga malang ka un fa a e mo ka ki fo nga ye ko nga me fa be a E alena o dai vanga na ina wotoi was for no bit of lot on chano le tula fitu le tau tua mwana wini sa mwana baka lame maru le tai awa tatu yei lona luas fulu aso se temo le tata fulau kona lua fin luas fulu male ono fa ua fa kakanga le tai awa teine o le fau ula fua matala o le fau kia ora good morning.

Ma lor soy fuel ta to tunu u le nei foyaso o te fafeloa ia te oe. I le suafa silisili o le lifa ola o Yesu Keriso. O tu se mate yur sful tasi e fai upe lua sful vanu e fai pea tala Yesu. I autou o mai ia te au autou uma o e tinga ina ma mafatia ia venga. O a foi e malo lo ai autou. O le upu le nei yaso e te mo mia le malo longa fale nganga. Fapela vona mo mia e loutino ona malo lo mai ngaluenga e fapena foi ona mo mia e loo nganga le malo longa. E peitayo le faafita uli. E ia isi taimi e ia itangata ua fiu e kaumafai e faise malo longa ile tino ae umangia e le maualawa se mapusanga faalongo kwa api e le se kia le olanga. O le fesili aisea atonu ele oloutino na emo mia le maloloma olouanganga emo mia le maloloma ke mantua ye ile aso faisina leva leva atu sa o walua ye pia e faila ta avale o la kulole se fale insingian na faila ta avale efe meire talaska mai peitu la e faiai e mfei mo wanu kongo le ofisa o lo le tono le ofisa ungofungofo ya e la si tinanga Stonewall officer, ya la langa ke loa o fa sia kalango ma la ia ma ya kalango le lot ke ia wo shia ma siti naile fa fita ulio sionto lua fa mai sion ko lua o la e malanga tu twila malanga tu twila ya lue ka u fa se break fa mai fa ko a fo mai fo i o Australia pe wo le sek o fiwe ya lue malo loe Anu foi Oscar, ye malo roi, ile nuova yaso foi mai, ele sekia, la fa la ko al kuila, fe mai alu no fo se falta il malo. Ma como fai e malo lo, ya olvela un cup, ya u fa ma kala mas fini fa pe po, se fa le tonura, ya u malo fa ku le ya, ta lo fa ya, kalo mo se u ai nga mo se u to lu ai na ya, ya il file mo le tu, o alu lo le aso le. Ai ko la ku le si aso e faile ke no alu ta vale ko fa il fa lengi sia la vale aula kula o ye si ta bane ya u lo ne ya si ta male le nga fa ko lu si ke nye le o la kula ma kala o sa ku ya ma lo so ifu e mai ma lo fo so ifu fa ku ya o mai la su ma mai ya fa ka ya ma kala o sa ku ya ma kala o mi so to lu so fa ifero ka vale la so le fa mai la ki ma la mai ku kuila a ya Aru kuila si kau fai se malo lo mawe mawa si fi bie muse Aru iku o vai kwe skama Ke lelo na fafi tau Ia makala ngoa lo vea ke loa Ilo le meno ke loa ila usunga Ele o lou tino na ima nga oi malo lo O lou nganga Eke mo mia le malo longa Ilo nganga umakua nga vea kuala tala Fai mai vea piu kau kangis kama Fai mai markala reri ia kia fa fermo mo kan ko le desperate fi mo wal malo o fa yakulo ya e ke mawal malo ro ga moni nga ya yesu e ke le mawa i sei si la va mea e ke le mawa fo ile lotu e ke mawa ya yesu en ya fa ya le bakala u malo fa ile mal bakala ya ko ko fa e ko uli mama talo iskam o sa u leso na malo ma fa fa fa pe te le tamata kako kumu o lo fa pena o fa no no nga e o ista nga te to anga i lotu a o la lava ele maua se mapusanga e o lato nga fa pena fo ila i te nga te nga fa ia yesu le ia il foi taule o fa o te nga te nga fa ia yesu o ka nga ka loku i utai ka nga ka ko anga i lotu a nga fa ia il tala le yesu nga yesu la fia o lai ko anga i loku ma fa me o me kula fo mo fa i utai o le loku ae makuale maua se mapusanga i o latu o langa. Le langa fai a Yesu, o kou unga ngai ti ngā inga ma mafatia i avenga, o mai i atea. O le fesiri o le ale winga o le avenga leanga ta ue Yesu, o le tali. O avenga e fata tau i meia, o le tau mafai tau singa o tula fono fa le tapua inga ma sauninga, e mo o mia e le tangata tapua ai, o nga muli muli iai. Ale lotu yutaya a peita ua avenge i mea ua ave ia ile fa mafa ale tapua inga yutaya ia ae ua le aise mafutanga pe te pataulai
ile mafutanga vava la latal tangata tapuai male tua. So ole malo longa lale na fema Yesu e mawai o ko ole malo longa ole ngang. Ole mafutanga lea ale tua male tangata tapuai. So ole upumo oifo ile na Yesu. Afayo eto anga kele ili loku aile o maua se mapusanga o roa nganga. Ole failonga le na iloa ai e kele ife iloa ai ile ali ili lotu. Mana tua me ta wale nei ole malo longa o roa nganga e le ole lotu a o lau mafutanga vavala lata lea ma le ali I faola o Yesu lona suafa. Yesu olo mato malo longa moni lama e lenga ole lotu ai ina wa matu feino wa ima oele ni iole lotu. Fakta Yesu. Amen.

0: Pancakes.
1: Radio за Амоа.
2: Со Слимой и Ватожи.
1: Амоа.
3: Of update at you know my mobile of a phone on the name for time on the time for the bike a lot of money they let tala all the top time drama to my son more loose for just your mouth on the funnel is I'm more than any time on the time what's at the value some more but we do a lot along the lane my our my child some more than any bang on the time I'll bring on the towel to know along the lady towel some more now if I sort of find about Jim when he's buying all that you know loose free bang on the total of full degree Celsius more than the villain is I'm more Mole nei so lua lua se fulu marfa e lona mawalalo tato tala mai sa mole nei so lua pe atale tu la balu e le tayo nei ya le bono fo ise fa tala fatu tala bukala me panga o mala para balu le tayo lo tato ma futa nungal Facebook mari YouTube or sa mofa bena fo lungal tato wala leo sa mo fa mo tasi ono tasi mal tasi fa tala fatu nei tayo le tayo America Samoa ma Samoa balola per si fo mria e le nei fo tayo fo ya se mal tala tau toro news la nei Il telo vaenga o le motu saute fatala fatu le malo le tenu sa vaenga le motu saute Alexandra vava tola fasolo pa utimu langi le lei nei le tae au fasolo inangi marsa vili mei matu isi sifo fasolo nangi mai saute ni so teme lau auli sifun lima le maurunga le malu lufa ma wina mo Alexandra le so sifun lua le maurunga le malu lui blenem o le fasolo pa utimu awa ofo ile so ile vava yatu ile telo vaenga ye grey mouth sifun fara maurunga le malu lu Pau timu langi lelei atua ili tau Ale nei fu yaso Sifutasi marunga na malulu Inri kaako La fasaro mwe pau timu na ili tae au Langi lelei ili tau kai kora Fasaro mwe pau timu Malo si savini mai sau te si sifo Langi lelei fu inisio taimio le so Sifuli marunga na malulu Sifufitu marunga na malulu Fa mawina mo Nelson Langi lelei ili tau awa on inisio taiming Fasaro mwe pau timu langi lelei ili tau I omaru Sifufitu marunga na malulu Fa mawina mo Nei fu yaso fo Queenstown La fasaro mwe pau timu langi lelei fu ili tau Ile so sifulu marunga na malulu Sifulu malu marunga na malulu Fa mawina mo timaru Pau timu langi lelei fu ili tau Sifutolu marunga na malulu I wanaka Awa oa Langi lelei ili tau Pa unai wanga nisio taimila Awa uli mane fefia na nei Sifufaru marunga na malulu Fa mawina mo Westport Pau timu fasolo langi lelei ili tau Ile nefu yaso Dunedin Ole a fasolo in Pau timu langi lelei fu ili tau Nei li tai hao Sifulima marunga na malu lu Mane ayo kana stete ma lola Vata se fuma ruia Fama ye pa utimu neile vave au Ia fa solo tuai foi In malosi te savini mai matu isi sifo Fa solo lo malosi Langi mai sau te isi sifo ni so taimi Ia malangi le lea tuai le tau I le so sifulima marunga na malu lu Fama wina mo kana stete Ia nei fuea solua I le vave atu le motu I matu Le pito la lunga le motu I matu Kai taia le fa solo na awa oa I pa uti mo ni so temi Sifu le valu marunga le malu lufa Mo wina mori nei fo I aso fau Fa ta lofa le malo le tenu Iso se vanga le lo mua wuring tone Lo tara mafuta ni nei tae au Good morning Fa solo I na pa uti timu nei le tae au Langi le lea tuele tau le au auli Sa vidi fa solo nangi malosi mai matu Fa solo nangi mai saute I ni so temi o le tae au ni ma le au auli Sifu tolu Marunga le malu lufa Mo wina mori ni tone Kau malu lufa e kako uri wuring kong ea Ale le go sfuru marunga na mafana fana fana mawina mo fanga are e fa sorona awa awa pa utimu e nisho taimi lo sfuru marunga na mafana fana le e fa mawina mo tauranga e fa sorona awa awa pa utimu langi de leifo e nisho taimi tau po fa sorona awa awa langi de leifo e tau nisho taimi sfuru ona marunga na malu lu e le babayatu I roto rua fa sorona awa awa pa utimu langi de leifo e tau I le fia fia na nisho fitu marunga na malu lu fa mawina mo roto rua I le so sfuru ona marunga na malu lu Palmerston North e pa utimu Langi le lei le fia fia na nei Sifuru ono marunga le malu lui ni Plymouth Pa utimu fasolo poe na langi le lei le tau le fia fia na nei Lo su tasi marunga le mafan fana o nei pia Fasolo langi le lei le tau Wo o tau le so sifu lima marunga le malu lui Masterton Pa utimu langi le lei le fia fia na nei Sifuru ono marunga le malu lui fa mo wina mo Levin Fasolo ina pa utimu langi le lei le tau I le so Lo su tolu marunga le vela le a wika fife Hastings Langi le lei le tau Wa vela mai fote kau mo kuri ngei asoli Los futur fol mau lunga le malu lu a mene ole vevela le efa mau ina mo Gisben Masa fol le langi le leili tau pa utimu ni sio taimi sifun vat Mau lunga le malu lu fa mau ina mo kiri kiri do Hamiltone Pa utimu fa sol fol le langi le leili tau mo tau I le song Tama kima kaura wa wakilani no fanga fa sal lunga radio sa mo I le baba yatu fafo O le fa man mon maili tae au Ne se timo pa usfu fa O le malu lu le nefo I baenga o le tae au Wingo le tau fa mau ina tu mau Ona pa utimu I le song Chau na watu la fia fia na ne walangi le mail chau mota chau malosi le chichel sa vidi mai sifo pa solo nangi mai sau chenis wa taimi la wauli sfrui vol malunga le malu le kai mai vol mafang fanga moka ko wan a bole le fo yaso chai ape audio le fa solo na awalang le leili chau pa solo lang le leili stoffi lang le le fo la sfrui le pa uchi mula stona ilang le leili sama la so forva ya solo mana ya tu Papa bom over out to in a mile of my town and if I tell me all the time out to two more on the radio summer, you know, was formal Tassino, what I nearly to lie. Fitu, yeah, to if I tell Fatu Tarbo Calame more pang after I'm fine Tarma Futal and if I'm buying on the tie, I'm not also formal real. Fatal of Malo, let's know all those who choose among our winger, or if I tie our phone, my lord, it's our tie. Ma loling haru lue ma lo fo ile on sa ele fa ngofi fo lusul ta ya la to a ya kon fa ma lo si ta to la ngor ka ko ngor wen fa mo ile ti ngai ngor ka a ti ngai ho ai nga ya ma lo fa ma lo si a le fo ta ya fo o de le lo fa fo nga fa lo lo ngo ile por ka la mele na ma tu nei ole a re to le la ma na ya o le ma na ya wa la ngai e il to chelo tacho folele e pe esa ilia nga e meol chino nei ya se file mu ole ole mafo fa wa ya ai fi wala sa ili ya pela ole talen fam talene su nga pasta la fare ko folele ya a fo ya ku nge ishe ko mu ola ku wa ku kuila e va ku a ele se kari mo wa ya se bangana la no wo ole time wo li wane Ah, le file mo file mo boni mai le tua. Ya nga love ko amba worker sa wa. Ah. Okay, le fa penal mele i to to lo tato. Ah. Amin la wo fa lo longo e matua e fa sa oina lo ma fo fo le le ka ke fi wa sa ili ya wa ke rot pa wa le o le o le mele ka e le mfaye pen ko lo ma ji fa la wo ma fo ma yo nga o le file mo moni o le tua mai e le o le oina i tato le ta ya o le ta ya o le aso ma le aso. Na pawal me lo ato to di fo matalo le ni mbalon file mbole lo ina tato ya ona bawole tato e ki kaule alo en un fala umba e alo ko ngino pase se ki alo e va ngisi me pe ki alo ngamba la kapolo e fa ke ahirle baftiang lo bafo fa a ko wa ke ape nga se kase se kula ke ai al file mbula le na mbel pokala me on ko file mbua bawole tato le to manga male Yeah, male feeling move for never time we were very little long. Yeah, my male or two boy or tono tato or two fally. Yeah, we're very solo in my foul at home. I, but one number to I for ill feeling more lily. Lelo we night tato in male or two put nail long man yelling. Ah, I am all going from fat peeling. Mana ya telole tato proclame a retro lelo and if we tie a four arm. Yeah, the late air for e. Ole uto fa fonga le wa batu ole lo fali le ngofer ka longa ale Warriors male Newcastle Knights ya wa fa sala ele NRL ele lo fali I kalo fa shulu po I le talonga ye kong ye final shit to night ya ona ole fa le tonu ole fengol talonga le ma fa ambalo lo ile Warriors ile Newcastle Knights ya pawala tu langa vale tonu fo le le ole a se va pe e fa ba ngi ele sa alcol lo fo di mo ko su ye male un orcalo e so e ma ya ya fa va bela le mo sa male su ya ma a fa ku ku fa ya fa sa langa yo silo fo di ya ma mai ba wo lo ngo ye fo su fu lo fo di ya alcalo ngo ke le ye fo ko mai ngi semi fano si la so le le wicket ya le la le lo fo di se u po calo fa I mara yo lo fo di ga kale so so no fi fi lo fo di ga kale so ya o si lo fo di ya pe ke la ga kai me fc di ai all tmo le banka po a mai ele le fai un fai fai mo male banka le ale wa mo ko ka se lo fo di le ba ba fo fa le ko okay o pega la ve lo fo di e apa ma fangu mo pe po yo va va go ko ngi sa po re se no was caro fa ya malo lo fa li se lo fo lo o fa ka mal o le alo sa mo le captain le ol blekia ari sabea no ma wa e le potiana po o le wa a confirm o le fa il tonga lo na tau au shoulder surgery lena la ve mai talonga en fai ma South Africa so le lau chichilat o le ufa mani e failo na tau tonga e le mautino le pole al taimi ma le le mautino e a pe toi mousiava no i talonga e toi al tupsanga na nei so pauna al vaingo le na maua confirm la al taimi na nei e failo tau tonga i lona tau au le na faa manu li e mai o i talonga e na fai o i South Africa e a ma le masal salonga Masaloe, he will miss two test Bledisloe Cup series against Australia next month. Yawa lo titilo atu e ol talong mo mo mauskari ele fai idin pa klasus fulu ke topa MCA la alt kapteni ya ma le mo tino fo isi tama ole lo peleki pero ye ya Luke Jacobson ya ma Caleb Clark ya pe foringa mai ola tona lo famanu ole a famanu ole pe ya ma le mo tino pe tu mo avano mo talonga ya la so nei matal no ma le tu a Caleb Clark ele tasi foi o banga ma tu ma futa na vai asu ma vai atu ya olan tala e msale o mal si sen na le fanga solo termine le npc ya la e look forward ya fa a le ya tilia manu anga kele plak tau i mal super rugby ole lua fe lua sumal fitu so o nai updates la tamai nana o maua ya mo le suga a kele plak a kele plak ya ole ala ua a fa mani foi maari sa vela to il tulangalo yai so ole vaengala na yai a manjo fo o tamata alope ya o na fa manu olia ya MC tele fo yo la to awia ya tam MC ai le kapteni ya ai ele mole lumana e ai mo tamata al ya tawana matua e a the lele buying a lele ya to to lele fainga o buying a ta tonga mo tong fitinga me buying a le fale ton ina ye to fo me wa to to lele ya ya manu ang fo la fainga malato ya ole tu langar na mal baba ya ole ana uta ma we ni sio ruma a na itala sala tu ole a pe fo nga mai lo fine negotiations ale a Auckland Blues ya male sunga ya arisabe e tu langar super rugby mo tu sang fo ai le mo tino o ngai rumors ngo ko ma wo ina ya fo ya a ju so nga fai ya le mo tino le termine a ka fe fe a ke wo ko ko sang fo fa ma ngi mai ole ole a oka ole mkwa manga ya ole awol ole opo ole skau sang fo ula uko e ko e fo ime kako blues e skula nga le na sa le le ya fo ya ala nga e le le kere ni kau sanga ya le lo ole ole se baba ya tu a bawolo fo isfa mani anga fo le tu lango ya ia pe mo ia rumors ole tau mawa ya ope ke awo afo ya ua ya o malo la tunu ya uskari kau fo ime kako au confirmar ka ko aulanga lo ke baba ya ku ele o ele ku ma bainga lo periki karinga o ko la ko ma inge el jalo le fai Eden Park ele so sfulo ke topa a fa malo si mai mer ka ko au ya ma mer ka ko au oskari fa mon mon a bai le linga ya lo sa mo le talo mo oskari ya fa bena foi na lo sa mo le tacho ol periki ya ka ko wa ol periki ma oskari ma ke le sha ku ya nga ya lo sa mo le talo mai a malo hafte mas ka ku ki ma ngor ni so fa mon mon se fai fai lip ki on fai mole sia ka ko wa mior ka ya a a cho le le ya le mo ya fai ngalo fi fi fo cha cho le ni so fo cha cho di le lo fo le tu a a on ai bangla na na ma wal cha cho po ka la fo le le ai ye le ta vale ngao ina mo le le so le e ma ka ki fo ya i ol ma bi ko ngo si fo ma sala wa tu le le o tu sta vale a le nga sama sama fo i i Newland a here Chris in Newland a tulo lo lo lo ku ai a ku lo lo e ba wa e ku sar ka vale le la ga e nga di puti or ka ba nga oi e ona fa ilo su su nga lo lo fo le le ma sa nga nga oi el tanga cha su ile a le plate number ta vale a su ko lo lo plate number ko wa le fo su e nga ka ye ma nga mi lo lo e nga oi nga la le na ma wa ile le oi le a le a wala esu ya nga ye il tanga chale anal ta vale le ai wa ku le sorry em kwa ma ko ki al meng yo fe fo ni me la la fila ro mo ala e mar fanga ala e already load ya ya ya o ko ol fanga ai mo wa ko le le yo la fula nga yo la vele le la wa so arrest le le ma ai o ke le por ka vale ke wa nga o iska vale se se ka ko al por ka kale ya almena na mo wele le ah ele le ya mo mo nga oi ai le umi Ya, min a veces lo fam chang ngai le ngau i. E pe kong fiki fa kong fiki meng yo ngau i. Ai e le le le. So I ma fo fo fa sing ngau i ngai ngai so okay ma fo fo fa pe nga. Ai ma fo fo wi fo i le lo fo le tua. E su ya i lo o la nga. Ka ngo ba le ngai. I sho la ngai le im ba se. Ba se a sho le le mo tan chol ne ya so. Nai ba nga na le fo tai o fo fa ma lo fo tai le lo su chu chu ma ngai ngai le chu le fo tai o fo. Ya mo nei ma chu fo wa ma chona ala su te pena chama chil chai hao ya fai ma siwa siwa mai pese ne ale peni no chia fao ama ale so le ma chana bokla men gal pon chania think a minute chana pom ne kas fao na for fitul chai on nei chai mina chala chil foni ala o mo la bnol chai meli on air radio sa mo dot co dot nz pena fo lu on facebook ma youtube or sa mo kyo good morning.

0: Prayer Samoa.
1: No iai nga wano mo fanawi ti Samoa e ulufale mayai le mato Samoan bilingual unit ite matauranga school I Clendon Manurewa Monilua Olo.

Tolu Amo Radio Samoa. Mai hala tawai talo tauru ne foi temi ole tai o fo va tu sa mo wo ole ve vela le e le lo se folo mal fa wa te ale vai sa mo ne temi ole tai on tu mo winga langi le leo tau sa mo se bangana foi ni so bango sa mo pa wai timu ole ne foi so lua e foi na o around 24 degrees celsius mo ole ve vela ne sa mo ele so lua so mal fa lo na ba wala lo pa ga mal tar kala me lo tar ma futa america sa mo fela foi sa mo na foi fafo maile fa mo tasi ono tes mal tasi sa more ni temel tai fa tala fa tumalo la ba yo le sui fo mo ia taro ba maile tau i australia fa tala fa tuma malo ne tino i so se fa ngo australia good day mate lo le sui fo mo ia le temel tai au a balo le malo lu ele le moi can broile so we got to talk le so la matena a wa ona tau football ono mo lu ngana malo lu fo mo we no more can bro e de ne foi aso ma balo na tru me pone australia ma lo le sui fu fasi malo duer kai au ah dima o le malo lu me pone e de ne vai ngol tai we got to talk le aso sur manta ngol feel la se fu ma fitol ma runga na le malo lu le fa ma wina mo me pone e de ne foi aso ma balo le tru sini australia fa tala fatu ne time ona tai aso fu limo le malo lu e de ne time ona tai au we got to talk sini australia Ola fa solo in awa oi po timu ni so time lang le phone ni so time is for even moru ol malo re fa mawina mole ni fo ya so lu ma malo le tino Adelaide so be the stars ma tata uma Adelaide malo si fu fulo il malo lu le time re tie out what we going to talk about mawina mole so le aso sur ma tango fiele la le tele va ngo Adelaide le so lu so fu ma moru ngal ma fa fa mawina ya more ni fo ya so Brisbane out study good morning malo fa tight ni tie aso fulo do Well, Malulu, more Brisbane, late time of the time. We're going to talk in Brisbane, so soon, man, I'm feel a lot. Lose for River, the Villa, the Air Force Mawina, more Brisbane, the Song, Perth, Australia, Talofa, Malos, before, late time of the time, for Tashiro, in Malulu. Leba ngala tai au wingo le tau fa mawina la asu suru matanga o fia fo le la los fu lua manunga le bevela am tele na wanga o stadia ma tūranga ele tau fa mawina mōre nefai asa fo wata atu au lia Tapaki makaura wa aukilani no fanga fasa langa radio Samoa ane nei vahe ngore tai au Wa vea tu faa manu manu mai lawa re tai au Ole api ngang faa manu manu mai Ele timu Sifu lima o ei Ele maru nune nei vahe ngore tai au Tu mau ngore tau lia so e faa solo Ina pa utimu ini so taimi E faa solo ina langi de leile fia fia nane I se wanga nalsa wili Angi malosi mai si sifo Faa solo nangi malosi mai saute ini so taimi la wauli Sifu lu ival manu ngore maru ane e faa mawina mo aukilani Ya morning if I saw Luan tie up our deal, if I saw an hour along the lady town to tell about go out killing, spurn on Maru or Maru Luan's tie up. Or if I go to Atulas or Toffee, or if I saw along the lady town, along the lady's for really about Timulas Top Night, along the lady's summer as a four by a Solomon. Wai ngala tamale nai tala taura ni fwoi tai anfo ina wa lua se fulu male tasile wa te aine I a lei tu la e balu a whaina MC a tātu tala mei sa mōre ni fwoi tai au tu e whasa la wina mo e bea tali tu lai se fulu mare lua le ulu le so mōre sifa pongo tātu tala mei sa mōre tala balu e le tai au an tai au na wai wha fonga o e siri fia fwoi le tele meolo tupi sa mōre pena li putia e le ne fwoi tai anfo so o ne vangana nai sa mōre mōre wha fonga mai le tunu ina wa lua su tasi wa te aine le tu la balu smaila mai mōre wha fonga Tatuma fa samon ne fo tayo.

0: Tara flava o David Tuale nei olo e fa fonga mai pele Radio Samoa tasi lima i vatolu a mo Samoa i manuia lau fa fonga balau fa sau sau nga.
1: Mai Samoa nei te amrio. O marau i pulo na malaya te alapilo tele New Zealand malo se lia fa te pito e ta poa i leisha mi o pulea. Ma muni muni ni te inga Australia pe au o mai lo ili whaio pastalanga. I te pōle sa sasa a tani mālo ili malai ili Eden Pāki au ki lani ili taalonga e loa ili au e Australia tu inga Shampino ni tamasango le NRL. I le vāle Warriors ili sila mali Newcastle Knights Australia i lumo ili sili amare fāsipuru valu wāpehi mkila utanga ta mata mata. Ta pāia ina le Warriors is pulu ili sepulu mali ili lau pali Ashley Kane. Malau Philip so Sunday sa iena mapuina tanga tamata mata sa vali papo man Malayan. Te luani fa inga se lua le teu latter fa inga le talonga sa le Manuia mori wari. Te ulava. I ato le televise pori mai sa o le Warriors. O pangu ati ni apa malapisi sa ta oye tanga tamata mata nga ilau Philip sa vali esi man Malayan ili mai ae le talonga. Fa aliena vati silo le Malayan Eden Park Nick Sotna. Wa atoa wa nao sebe vesti ese taxi tati kumai ili mai ayurita longa. Wa yata wai wa ngalu we neyele official malaya masuyo NRL mali Warriors ina ya mautinoa. Afaya mafaira maito wina iya neitinga trecho taxi. Wala alatu tilu tilu lua fa taxi iya IPOA ni pastalanga tala fengai ola afata atitiaina. Sa tu sielini mo sotna ile bevesti talu tari tusa fa persa tu pumai Australia. Ile taalonga ilo ile awe au sietu nga champino la kapifa au stari por ASL ile fai ngole vai asti mele pone ma ya taa wai ete tau ya niu stilo na tilo kilo ya ipe ole asi tula ngole anga fai male fa pi tauli le isi tu ole vasa taste mame taa wai ole stilia male fa spur wate au matu mate le malaya sa tau aya ini mele malaya le MCT I fasa langa au stali ya ine itu ai ngoa mionga eo atulava ile lima afe taala au stali tupe male lima teo sanga e fasa ai male malaya. If we knew Meron Matanga Ring or Tutian, Silo Failoa, your company, if I would fall in the Maya law, or tell me if I would fall in Maya Teleatus and New Meron, Piper Mafangu, like Piper Pasaina, the Mirce Pipe and Cannabis Bong. It'll turn on Isila, a lava, a Fasaina, the two lafono, il Fatawino Nevanga. It'll fit to Massina more to Sanganesa, Tao Fiat official, Tutia, the first Wapi, or Piper Mapong to our own. Tilia le maritos fulu fitu ape sa tau fia li tusanga a toa tenuai. Tusa le marifaa luas fulu lima tainu te le tuai nei lo le lua hape male lufu faa. Ila amatanga le tusanga rei. Ta hasi aere nei tuani sila ia palo loa e faa tawai a pai paastu mi miti po vape. Palo loa e faa tawai o loa e ta ilua ni ta laan. Ma palo loa la haiti ta ulanga se lua e faa nos. Lesa ma wai pe tusa male lua mai tolo nei palo loa. E sa o loto e faa tawino nei paipa ulo ina ele pauta. Ole mentham petamin ole vai nga telo ni falo loi le se fat pula ai se matu o se mai on fat tau ina in ni paper manisho falo loa e fa la lo ai paper i lumo lo lo fat tau so ma lo fo mo tamaki e tala fa mo wi no ta wai o ta tu se ri tonu le tunu ye le mo an mo ai o ni paper e wi lan vai le tu la fo no lo fa ma o si al fa sa ai fa te wi na telo mai lo fa ma spon ma fa ma fa so ri tu la fo no ai fa o fali na mai. I bought a fat that we not to any paper, a lay knife while out past Dina. Falil Pulerashi singer of his duty man to let you know, Chair Jack Nicholson. But if I know my cook, I fall out past Dina, my friend, fat with my ill to know. He starts at a while to our own, Alfia Uto Valele, Melly, Uta Baal Sami, Mato Pao, Tanta Malanga. E ona tu ngalu ele tu tu ata vale fale ma imu ngalu ngala ve ele hatu hone St. John's ola tu ta vale ole ave ma fale kala vai fe wa ipo mobile amasi pe ama fai ele pe ngalu ngon tu sia ye pe pe vai sa pola pola le minister so fo malo loina Simon Brown if ape o pe ngalu ngon ta vale fale ma isa ha o ina fate tai ole am fai ona la tu tu sia ye pe pe vai ma le liso le no se la tos pulu lo vai la awe kavai. Ye mai po infections, matong fitinga, e maramia, bami, fa pe matau singa mo tang talal tele. Ola am foi foi na latu fa matu ina ye pe matala vai ye fai matapa ina mai li listi mo ilantu e ye ngas ngas e umia asi ai. Ola listi mo ngila ufa fo mai ye fa e ke tinga ta tele, e piona fa li ai ele fiu avu sili, mo tau tu o tong tinga fa fo mai John Moore. ma wa fai lo ai ma na onga i le me pon mai o tilo tilo ia o pinga we nga ta vale at pale ma i tana tele tele a ia lo tele at fo ile mo kino e la to te a fai le ile a wala sanga le mo e pe ni fai ai fai mo o fa chino nga o pinga lo nga ta vale fle ma yo la pena fiti mai ile nga yo inga le ia mai malu pui pui e pe o fai o onga pa te tai ile fa tu nga na tu spasio le post graduate Mauo tu spasi ilo ilongo ngā ruenga o kikaina ma le vaa inga a le faa tonua po mai. E leo yeiso na faa mue mue ngai suia ia ngā ruenga faa kino ma ile aso. O pepa tala mai o le a mua mua tu sia o pe ngā ruenga o tawa le fale mai o ieri faa mue mue am teina faa taitia ma ile tau fai unga o le luape ma le lopo pitu. O le atu ina tu e ta atai o le pasifika e se leo malosi tu o faa tasi faa tu langiri tu o fia ngā wawa tunu o malo o faa tasi le United Nations General Assembly e pole unga i New York ka ia Amerika i le vasanei e pia nafali ai le fono taitai le Pacific le Pacific Islands Forum. O le te wafia ngalo na vasu tase malo fatasi wa amate ina meise i o i la surusu valo le masina ni o September. Lea ua fata otoina e fai e fatasi etu iai i ni taitai o le Pacific. E se fam talanga te sti e fai ngore vaso. A fali ai le ofisio le fono taitai le Pacific o le ni prestendo le moto palau Tarantul Whips JR, but the same is you tie the phone. If the ELS on a phone, ma will unality. Well, I like to pass away if I'm more malady, any phone or tie the pass figure, the fire like to phone tongue alone, a limit to my limit, plow them tongue or a mass in the name. But the yellow piece of phone, or fell off for ink of a little sang at a phone or tie the pass figure, Malapelo Puciao, or Malo of Atasi, Antonio Cotteres, well, I'll fire as a frailest to not in Sila. Faadia di faa mtala ngatisistia, ole a wanyo taita yore pono ili etuwa, yanga yopo inaisi hava no lei, e faa taita tia ili malafi, mali leo tu faa tasi o faa tulangi o mata upe o ngonga, e o ngati tonu ili rumana yore pasifika. O fia isu ingo di tau atina, e faa wau pureng o le vasta faa tapino atina, e male faa tupula ia o le faa matau, teruwe si taki yore soasami. E taro ta longa ka tenia ro blacks ani save o fato to ne fason to tonga lon to au sa pi ai africa stoke o le rus po vita ma ta ina sa se el po nai lon to au a mo mo ni ta longa pai to le lon to lu mar spring box il tango le malanga ta milo o i lo ai o fato tunga au pi stilio na ma o e le kapi ma to e tali mo e fanua e le fai ta longa pai to le lon five baltimore maryland ya america O le teimi faa tūlanga tu e ta alo aia leo mautino na teimi nei se longa wa maia ona whaialan tō tonga. Ai uilea e fōringa mai e le tu e te liu na malae ai le amateina le tāmata sanga le subalaka pi pasifika o le luape ma le lupu pitu. E leo mai lua pō e pō fele au ala ta alo ai o na eo mai lama le teimi nei na te le e fōr fulaina se au e ta alo ai e subalaka pi lea e nau te punia faa tō ale maana pasifika. O lo kagamson sa apia pō e le tu lima i le lava ta alonga sa alave e sa vea e ma le winga kele plak. Tā mā tāi pōi leo wawole tō au, wale mwai pōi ona tō I tā alo mōle tō sanga nei. E tō maulama fōfua ngā trai o pitaia I lawe ma champini aia e pōle undisputed champion. O le tā marasanga le Chris White, e ulawa ina lusi I ana champini e lua, e u nō marastepu tono re maia. O le alo sa mō Australia sa CSE-na yalana puta la IBF ya mati, I na wamanu mālo ya Brendan Clanton I Las Vegas, Ona ye lo mun mun yan dele ona na futsel WBC sa for playing wa mano ai re man ma lo ritu yo ti ta mo sanga iva ya Noel Michaelian il esto to na yo le vaste por wai sa lo ngoi o bitai le vanga tala ale the ring ore fa fi tauli sale yes te manato ai le o sui ele na sini au tu mana na miki ma yeta wai ti tonu la vela na miki ole a bele le champagne ya yo le au panga Sa fatu ayo petaya isana su fari tu la fono il selau lu su tolu tu lau fa sanga fa la tongo fa plenga le IBF il fa mas non fa tu malo America Nevada il esu fa you lai e ta pa il tu fa fo yo io champini e di somare magazine ale the ring o tu ia o petaya fa pa sa fa SL tino fa plenga yer fu sima io su tawi masui il ona sai mio le fenga inga mar company fo fa plenga le super boxing O le parap tonga four or five playing, I start being a lady yonaina, yon ring, but a billionaire, Jackie Alashik. What two are your four year old petaya, Sale Amosin on the Ingle IBF, a fast signal and Puso Anga McClanton. Sasi Tia Ilunga, the parap tonga five playing at WPA, APC, Il Champini Faolioli, ya Mikhail Sjoslak, Ile Vema Champini at Toto, and a song four, Mapa Moutuina or Petaya. o le ave matamalu I fare tu la fono e fusua I zi te manu manu I vao Dieslek ma David Benavidi. Benavidi o lo o ye umia I le temine I a fusi champina WBA ma WBO o le upanga le cruza white le o ye fa moe moe fusu I asti alflet I le asa sumale luo te semba o le fusuanga monitao fa I o champini e fa te oto inai se fusuanga mo pateia mo seise manu malo mai ai. Tala na mauni aso, ia manu ia lava loa.

Luas 10 minit telah uce ini ia lecu las merjas si pena fa fong ba yai ini sio tatu musik of fa fi asu fi flo yol tayau ile tok tu fo imala udang asu fong alwi de samo taslimu tolu amo ia mal pokala mal fi mai le fo tok tu ino tatu wa tinu de tayau ne yo las lua la wa mai atu tatu pokala mi amata pe ona ye pokala mi fanga solo le tatu pokala mal fi mai ile tok tu fo imala udang al fatu ya eti fu mon makathi ya male tatu pokala mal tete prainga fa fonga to yel tatu wa tinu wa fa ngolongo longo fo matongo fil fa soa la fion al fatu mo tato ia e ale upo le tua ia a o tima inga foi manai tu o lalo mal fa manatu mo tato a inga ia ufa malor fa soa fa aftei foi la fion al fatua ta penanga pe ona iai le nei po kalame ia solua vea stai tas le lava ua fai ma osol po kalame ia e mese foi le fa fong fong mele tato watunu le sabalinga mo le manuio a inga e pe ona iai ia so tai tasi ta tolu foi lalo ma futo bale tato watunu le na ua e fa fonga ia nipo kalamita ua wa veo se fisoa swani le ia atoe i tu tono lo uainga ia wa ngafo ia tia umalo uainga ole le ngancha ile a veo se fasi nga malo si do upole tua ia wa ngaha mo tato ia vi ia lili ma tato fa aftai le tua fa ngaina fo ila fionga alfantua ia et ia mole nipo kalami fa soa mo tato ia solua vaya ste jasi awala ni ngaliat oe toe anga imali po kalamil ni ya tatu li asolua vya yo toe turi tatao mali tatu po kalamil pei ona ye ya asolua vya stai jasi ila unanga mali toe tua le fionga ili fatua ya eti fui maon makafi laibale wati lewa ya tatu lewa luas furu 2 minuta uche enele tu la sumal jasi to e fatalo fatu ba wala fatu tatu pokala milita ya ofo mania suma tongo fi ile maftu maya na yatatu tamam tina matu moto malawa to e fatalo fatu ya to to malor se fo manuye malo fo lang mama tentono na u mahe ale se putio le tayao ya po se vai bela fo ya wale fa malstino mo se fasi nga malo si la to ile tayao ya na fe nga yufu ile itute ma fi au masani pe ona masani ai tato fa malo fo ma fatalo fatu la fenga luanga to fe le to sunga fa fenga nga Malor se fu manuia le jaya o via le li le fu tatu te mafuta tatu feilo e lunga tatu proclame ba talo fatu tatu tu al proclame fi fi mai le jaya o ya tu tu lo finga lunga to fi le li ia malo lo lo tatu watu le fu ma o mali tatu tatu tua ba talo fatu ya o su mai ma tala mai ao tatu mafuta le jaya o ese fu de mana yo le ya so wa mo ye le tu mo tatu Raya lecak, piye bawa ia tu piye oleh susu rumah di la, ia kawang yang imai masabil, so bawa ia kui bawa ia lehai, sekarang iming oh ya olah, sekarang iming oh ya olah, orang matu ofis orang matu undiu tu bawa, sekarang iming oh ya, ini si iming oh lapo, ini piye lalu fakir orang bawa susu sore piye orang makan ni malah fali mesut, kafah apa ya kai kai orang kafah ni leka kengo foy ayah abis sabil susu si mekuat, orang malu sih sabil dia, okay makau dia, emak tau dia. Bakol makau kio le marshot sa Wilson. Ya aso ya ya. Wa va ida me tatu te va va ai ma tatu mori ma wina. Le o langa ma la langi le tatu te ye. E vevesi vevesi yal tangata. E pa o pa o tangata yanga me fai buanga. Me kau fa ngiu kilia. Ya ma nga me vevesi ya. E kasi ale sa o melto ina lunga. Ah. Tasi ale fa ilo ma yo me ale tua. I fo fo nga le. Ya pa nga lulu akola langa. Yo. Eyang tatu wawa iai ile malo losio savili mamatang kasiar sawar savili o kaukan makau kia paru lu wingo u malau langi ato yao fu nga sonu mafui ye lulu umba aide pokol meke modu wai ere ikere sao au fu nga sonu afa ya la utato ulor tu langa pe ona iai au nga sonu fu le afa lato oka Sawa le fala to ye falianga u ma fa yo awal o paipa fing waitanga ta o fale so o seme eleanga u te onga sawa fa le auta to lo walen ta tu baba ia fa yi tonor ta tu botlo kiri iba ia se fa inge kiri iba ia kiri fa lo ngobang se fa inge ona la ta tu angi le fa ya ta tu samo ta tu baba ia ta tu fale e faile le ona fa avai e mau tu le le a E mautou le lele fa'avai o le fale, fai le lele fa'avai o le fale. Mautou o pou,
ya ole ole ole ole tino atu ole fale makwa mau kua. Ae o fale la ya tatu te vava ili tatu te nonofo ingi. Oa. Ange ya fai angi sa moae. Ka ilo ye. Ka ilo ye. Ka ilo ye pe a tatu te tilo ya fai ye. Pe a onga angi se a fai ne ili atu nuli. Ya wa o fale tatu te vava ili o ingi fa vai. Yoi. Kere ko vai ka kero vai kwa me mo kwa fa le se fa ver fa yang al kala kwa vai ku yo si mai dia fa fa ku le ku yang al va kwa fa ke ke ru ngai po va ngale ya va ku mangai vai fu ye ka u sai sai ye ya ya le king or fa ri ka mai po si mala ye ya long bin a saula le fa fo le yo so ya ta tu sa mo a sa e ne le tu nu le long bin a saula fa ave si le fa si ko maka ko Yo fe aka ku yi wale la si ifa. Si aku de makako. Be ki buka ku yi si aku wale. Ele le yale le si pikongo. Ale si ida le si sami. Oh. Ya le ala fu la le fiwe sui. Oh. Ba ya kwai fo. Ya ai fa balo tu ta tu tu le jayao. Los por fitu mi tu tene le jula suma dasi ni wanta tu le rede samoa. Dasi ni ba tu lo amo mata tu pokala me ile nei fo jayao ole aso lua. Sino pa vivian ngabe abo to tasi aswa Ya molta tulunga lo solunga le mamanu yo fai valo flimba Yo tiu te masani pe na fenga ile aso mle aso

0: Ba vie vie ka moja jole le ya oli ina uwa tule matebole wa jile uwa toyono minute on talo le tula se fumbole lua ayo umawa tulu al perfecta aule le se uso ya sasa eskielu kasinge perfecta aule le le ya nge aule le ya talova se uso le perfecta aule le wa fa maoni yo na tute pi on fe nga yai Faptaile tuo le na lava te maua le malosi fa fawina. Fatalo fatu malor se fomanuia.
1: Ia, sifia e. Loto mule nga nga e pei. Fatalo fatu. Ila usunga fa ila utusi. Ni tula le asu. Ua. Se nga koi ua leva e toi mou se tala ia ai.
0: Sa, sa.
1: Sa, ia tuo langa leo sa uloa sa e. Fa ta otulia e. Ia ngat, ngat.
0: I.
1: Ma ia le faptai.
0: Lupa mo ni la ka ko e firo ya ma ta ta nom ta pa to e bo ya wa fo ya lu ngore mi o langa ma te fuang ya le nga te fo ile ya yo te fo ile ya ma lu nga o ta tu ai le sunga ya mo ni ta ta wa ta wa fo le tu sa o le le lo sunga fa tu la se ya fa ta fa ta tu no to ma mi na ma tu o au na le tu sa se fa ta fa ta u langa ta lo fa ta lo fa ta lo fa la va i yo e wa le va ta te li to e firo ya u le ya nga lo fi a fo si ya o ma va ku sa ku pe
1: Ya, kau pun kau yang ni, kau. Walau tu, lo ya, no wa leva fo ita tua ma au au na nga wema ya gaile poto masan ye fa tu tei fu ta tu ma wena le na te tu lango ta tu finance au tu lango ta tu ta vale ya maua ka vale la ai pila u cinco maua ta vale feo lolo maua ta vale mo ta tu ai wa masa le na te fa tu ita ko ven pa su fun fo komeso ven ya ka ko fo wi o lo maua te ton ta tu o nanga Pitia la tuta valen tuna pena ala o mona ta pena ma veli mo tevi ne ya pero sus ana vinga el ngate ta tu tu tu tono no sida pa fuatu o aukilani ya auta mo ro fa wa wa ta tu o na nga pero sus
0: ba lo fa tai ta wa na va nga ya lo tu tu na nga mal mal ta tu wa no e si va nga lo sunga perfetta fa ilo mo ta tu wa tu ne ya oli
1: lo fa ima tu wa nga tu la o ma ya le ai fa uman ma tu wa o nga misi o nei ai ngor ya te mi nei fa sa o nga le sene lo no ngor fa wa le nga te fa to ta vale ai ya lo fa fo ima o nga le sene so so ani mo ta tu ai nga ya au mo la to le wa le le a ve le ta vale au mo mo le sene bo to e ma la ma la ma tu la pono e lu ngo la wa la wa ka sina mi o lo pe na po ona fa wa u ta tu tu tu a so man pero tu molta to na ngale ngato ya ya awone ngalo yo ling suol ta vale ya fa auto ringo wa television ya ino wa vale au mi wa la verta vale ya wa lei sin suo ya to tu langa na o fo tu amoni a fo tu anga na ya a papel ngai suo ta vale ta wa tu sala pe manton ta wa wa e tu al dei se mo bus e le galo wa au mai ta to te foni o le a lo fi tu ono lo lo lo lo fi tu ono lua lua lua lua ia po te fol fevea ion oru atasi lima fa fitu lima tolu lua e te mawe usho staimi ima tato tu atosi lima lua sifuru kwe sa flau o tau lima lua sifuru kwe sa flau o tau ia e te mawe tato wa unanga maya tumukua ia pa ia le troi asto nai ia elelei lava lo vavave metaya wa ya faibu ino wa manava ia ntu langa olo asto nai mawe in olo faibu e faile ta uasio se ma ato yufu ya afia fa ila no sa ya u ke pole le fa ta wa sele yo ni mangel ya e fa ila no sa wa le le sa a pro tu
0: malo va tik tele la va sunga sa sa mo ta po kalme ni va ngalo uli mo ni fo fa va lo lima lo fe ngai malo sunga perfetta le ne ya so ta tu fele fo ste me mo mo I love you
1: yeah I love you fa lo so fa yeah. Time le va so fo ya
0: alo fa ku ngai kamanga pe alo fa ka kamakua
2: dal flava o le siu fonga le ne yo sa mo le radio sa mo
3: Usi maya la fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefon mai Samoa. Awina sa mai mo o ele au le tio falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
4: O te fatalo fo ilo tatu butunou o tatu fedo i fo ele nei o so fo